0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Nagyun ni sila karon. Naka-time in na jud.
2: Naka-time in na humanag pamahaw, humanag pagwapa, humanag panudlay. Humanag pang lipstick.
1: Humanag pang lipstick. So, mga sikaso na ni sila sa mga kliyente.
2: Okay? Mayong buntag ninyo tanan diha.
1: Mayong buntag,
2: buntag ni Ryan Palak. Nga naminaw na to diha sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Og si Rene Chris Kadja Arcamo. Mayong buntag, sir. Baltasar Ilman, mga avid listener na to ni partner. Good morning, mga partner. Unya Edgardo Baligot. Good morning, matod pa niya, mga sir. Unya Kiss 1.3 Kiss the same. Matod pa niya, ayay, virus nga makabuhig bata niya.
1: Ayaw! Makabuhig bata na virus.
2: Okay. Kasagaran nito sa mga virus. Kaya makapatay man. Mabitaw na na-i vaccine. Oh. Kina siya lahi ni nga virus. Makabuhi kunoog.
1: Makabuhig bibi.
2: Children! Palito, vaccine lagi. Mabitaw na vaccine. Kaya injik man na.
1: Oh, lagi injik.
2: Viro, Cyrus the vaccine lagi.
1: Oh, dili ko makiglalisa ng injik.
2: Oh, sakto lagi.
1: Ayaw!
2: sige, ari na ta.
1: Niya, kumusta ka to atong listener sa Dapang Island?
2: Ayaw!
3: Dapang Island.
2: Mayong pagpaminaw diha sa atong avid listener sa Dapang Island.
1: Dapang Island.
2: Bagong isla na hadri sa Bohol.
1: Oh, bagong isla.
2: Dapang Island.
1: Dapang.
2: Okay. Sige. Oh. Sa to imong...
1: Onya, partner.
2: Oh.
1: Atong isgutan kining di pa bago.
2: Di pa bago.
1: Gapahik. Ado naman lagi ka nang gitawag og Teacher's Day.
2: Teacher's Day.
1: Oh. Although kaning Teacher's Day, partner, dili lang po ni Diris Tagbilaran, kundi sa tibok probinsya sa Bohol o sa uban ng mga probinsya sa nasod.
2: Mm-hmm.
1: Noga, nagkuha ni sila kanang, sa itawag kanina, nag-celebrate sa ilang adlaw sa atong mga magtutudlo, mga heroes.
2: Teacher Day.
1: Oh, mga teachers. O, daghan na teachers.
2: Teacher's Day. Teacher's
1: so,
2: Day.
1: Mga heroes man atong mga magtutudlo. Muna nga, din sa dakbayan sa Tagbilaran partner, ang mukapin no, sa 800 ka mga magtutudlo o mga staff sa
2: adili lang kay teacher apil mga staff sa DepEd sa DepEd
1: sa DepEd sa City Division.
2: City Division.
1: Din sa Tagbilaran no nga mga magtutudlo. Nindot partner kay sa ilang pag-celebrar sa ilang adlaw isip mga magtutudlo
2: giregaluhan
1: sa city government headed by City Mayor Jun Yap o Vice Mayor Attorney Adam Hala mga sakop sa sangguniang panlunsod.
2: Dito po si Kwan. Bunal kagawad, ay, plong si ring ka.
1: Chairman sa Committee on
2: Education. Na naman,
1: City Councilor Plong Bunal ring ka.
2: Grabe itong pagpamunal niya to.
1: Siyempre, chikan.
2: Pagpamunal na 10 kilos niya mga.
1: Gasa. Tiyo ba, partner? Gasa, gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran. Dili lang partner nga mote ingon nga gasa nga usan hitawag ani pasalamat nga why pili-pili partner
2: why pili-pili tanang staff
1: tanang magtutudlo sa city government sa public school lang taha walay labot sa private school kay dili naman ni siya direct under sa atong city government. Tungod kay ang city government gobyerno o niya ang public school mao na ang iyang direct nga supervision. So mao na nga nakadawat partner, di ba? 800 kapin ka mga magtutudlo apil ang mga staff nakadawat og tag 10 ka kilo nga bugas.
2: So motoy silbing pagila sa siyudad sa Tagbilaran sa ilang kabayanihan.
1: Sa iyang sa kabayanihan sa to mga magtutudlo.
2: Kay si PBBM may undang naman godo panghatag bugas kay jamuna sa Roy Stock.
1: Why wanna stock? Unya pili-pili ra puto partner kay kinsa ra tagaan. Kanang mga magtutudlo yun no sa atong city government. So siguro
2: mas wala na gipili-pili tanan rang magtutudlo.
1: Wala gipili-pili sa public lapot, public school. Wala na gipili-pili basta magtutudlo. dili itong sa kay kani partner para raman ni sa para man to sa mga magtutudlo sa mga public school o mga staff no so wag ito gipili tanan buot pa sa buot nakadawat ang tanang mga magtutudlo.
2: Nakadawat.
1: Oh, mga teach, mga maestro man o maestra, basta magtutudlo.
2: Nindot na mga bugas ko no, partner, mamords, hamis ba?
1: Mamords, oh. So, ma-apply ka tag maestro po, partner, para makadawat po ta inig teachers din.
2: Ay, paano lang imo ha? Okay. Angayan po ka po. Sa imong barog naman daan, oh. Angayin po ka tao gunog, sir.
1: Sir, adi, usay kay mahiba makailaman sila nga akong ako di ay nickname Sir Hio.
2: Ay. Oh. Ako wala koy kuana na, wala koy chance noon, graduate ko sa una sa kuanto? Gudud.
1: Gudud sa sir.
2: Gudud Primary School.
1: Adi sir gyapon ka.
2: Ha?
1: Di mao na partner bitaw no. Kanang ingon ani magud ka. Ingon ana ka nindot ba ang programa sa ato ang dakbayan sa tagbilaran. So,
2: og ikaw pa, from womb to tomb.
1: Gikan sa pagtisok hangtod sa pagduot.
2: Ay, mura na kami yung si Cyrus the vaccine. Matod ba niya? Sakto na, vaccine kay itusok man na. Komedyante po ni si Kwan, si Cyrus the vaccine. Pagkunin niya ron yung nickname. Cyrus the vaccine.
1: Ikaw na kay gadangga ng vaccine.
2: Pero mas nindot pa, minaon, Cyrus the vaccine kay Cyrus the virus.
1: Oh. Ah, sige, bahala na mong duha na. So, ingon ang partner, no, nga, nakadawat ang atong mga magtutudlo o mga gasa. May nga manalo ito nga gasa kay... Wa man magdahom ang ato mga magtutudlo nga adto sa ilahang Teachers Day makadawat sila og kanang sa may tawaganan gasa no gikan sa atong city government. So mamahimo tuunta partner nga kuan ba kanang sulundon sa uban
2: ehemplo,
1: at, ehemplo nga na, no sa uban nga mga LGU unta partner ingon ana pod unta ang
2: adi na nila kaya
1: unya labi na sa atong probinsya
2: unya. Naglibog bitaw ko, giyonsan ni nan Mayor Jean ba?
1: Nga nakahatag man sila
2: sa... Makahatag sila nga na ba? Wa man sila ng loan, wa man sila utang. Giyonsan nila pag dumala ba? Onya, makahatag sila nga nana, onya, matagaan panlag allowance ang ubang mga ahinsyang... Ano na ba, no? Subot so, sabot. Dili lang kay mga Yano nga mga tagbilaranon ang giservisyuhan sa city government... Tanang tao ba? Ano adre sa tagbilaran nga taga-tagbilaran? Abisag dili taga-tagbilaran. Huwag na adre nag-work sa tagbilaran kaya na may mga maestra. At tanan siguro maestra po niya.
1: Tanan.
2: Kung taas tagbilaran nga po yun. Ano?
1: Tanan nga maestra man to sa nga naa sa public school.
2: Ano, oh, dili so, man ka maka maestra dili sa tagbilaran. Huwag di ka magpuyo dili sa tagbilaran.
1: Kinahalan, number one, ana is registered ka sa
2: tagbilaran. Mga tanang tagbilaran. Tagi na ito. So, ingon na ba nga? Dili lang kay kantong mga kabus ang giservisyon. Tanan tao.
1: Tanan, oh.
2: Kay apil ko ng principal.
1: Ay, siyempre. Alangan. O makadawat ng iyahang mga teachers. Manluod principal. Di mo.
2: Ay, di saan to, dog, katong. Kasagaran sa mga principal din kay mga dato naman na. Pero,
1: ay, dili man ang mga
2: lami dato. Lami magod na ka ng gihatagan ka ba? O glabgit ba?
1: Oh.
2: Dili, wala na siya nagmatter nga. Dato ka ang... Oh. Ang imo anang gibati lang sa imong kasing-kasing ba nga bisag nana ka pero naay nakahuna-huna nimo ba kayo sila pa nindot ko no kayo nang mudawat ka pero sa kasulatan gihapon baliktad na unsa mas bulahan ang naghatag
1: ang
2: kaysa nagdawat. Mao na nga kining tag, mga nagdumala sa bilaran bulahan ni sila pirmi.
1: Okay,
2: sige hatag.
1: Onya ikaduha pa partner, ang atong mga magtutudlo, no? Mga magbubuhis man po na sila. So natural man
2: labi na og ikaw matagaan po ka?
1: Ay,
2: grabe ka bulahan.
1: Wa man ko magtudlo. Wa man ko magtudlo. Oh, so mo na nga murag gi sana gi tagaan rugot pud sila og kanang interest.
2: Ay. De, sa ko nagingon ni mo partner. Manay pinakanindot labi na sa atong mga leader kanang kinaiya nga pagkamanggihatagon.
1: Manggihatagon.
2: Why pili ba? Naamagoy uban nga katurang ilahang mga tao, katurang mga mibutar nila.
1: Ay wala na.
2: Kanang usahay na uban manggod nga politiko nga chikapon sa ang mga leaders ito kung ilabang tao dili, kayo dili ilang tao.
1: Dili tagagbugas.
2: Tagaan magaling ka, limited ra, o uban pag yun, di tagaan. Pero diri tanan. Kadi man ta makaingon nga katutan ng maestra, may buto to niya. Ditang wala ingon na
1: wala man. Wala man ang ingon siya nga kinahanglan. Kay wa dili man ingon ang
2: pamulitika.
1: Wa man to na politika kay sila naman naa sa katungdanan. Kanang politika partner, magisgot ra na dapat panahon sa eleksyon.
2: Mo lagi.
1: Human sa eleksyon, kung ikaw na hatag
2: at mandato sa katawan, wala
1: ay pili. Bisa pagklaro kay na nga nangampanya dito sa kontra, pagkangan nga ikaw na galingkod,
2: maulagi. Ayon na nag- di ako lang ang gisgutan na kay nahinumdo manggugo sa unagod kay naamanggoy uban nga muhatag unya ipacheck pa ka dito.
1: Ipasubay pas leader og
2: nga na ba unya og pag tanaw nila nga dili kinahanglan pa kang muhurar mo surrender pa ka.
1: Mo surrender.
2: O ayha ka makadawat. So lisod man na mga inana. So pasalamat ang lahi ang pagdumala dres sa Bilaran. Servisyo to servisyo gyud.
1: Ah, siyempre kay ang ilagong slogan kay servisyong totoo, walang pili-pili. Servisyong from womb to tomb.
2: Ang ilahang slogan, asinso pamor.
1: Asinso pamor.
2: Unya sa Kapitol, unsay slogan sa Kapitol?
1: Abante pamor.
2: Abante. So buti pa sabor, abante. Sa Bilaran, asinso. Ilahan ni Kong Baba o ni Mayor Jen, asinso pamor.
1: Asinso.
2: Unya ang sa provincial government abante. So buti pa sabot murag naghulong ka unya mo mudaga na ka, mo abante. Mo abante. Unya sa third district unsa to?
1: Kumbati.
2: Kung muingon ka kumbati, nakigaway. Nakigbugno kumbati man.
1: Pero dili away.
2: Unsa man day?
1: Kumbati sa pagpanerbisyo o pagpangalagad ngadto sa makatawhan.
2: Ang meaning ba? Ang kahulugan ba atong gitanaw ba ang kahulugan?
1: Adi, sa third district kumbati. Kahulugan na partner.
2: Unsa man?
1: Yuta ra gyud mahulog.
2: Ayay. Atong kuno ba? Ang mga meaning ba? Ang meaning ba?
1: O lagi.
2: Og adto ka asay nindot ba? Asay nindot paminaon.
1: Oh, sige.
2: Og ari ka sa third district kumbati.
1: Kumbati.
2: Kumbati pamor. Kumbati. So,
1: ayaw ba tayong mor?
2: Ayaw ba tayong
1: mor? Wala man ay mor. Kaya ang mor kay naman sa asinso pamor.
2: Okay. So, kumbati. Sabot ni masabot sa kumbati. Murag away ba nga? Digin mo surrender. Kumbati.
1: Wala. No retreat. No surrender.
2: Kumbati. Uniyaw. Arita sa provincial government. Abante. Bulos doon ay ti.
1: Unsa man sikan?
2: Kumbana. Abante. Kauban raman na.
1: Kauban na sila.
2: So, abante. Kanang sa provincial government o sa second district, maura na ilahang
1: sa tawag,
2: slogan. Abante. Buti pa sabot, mura ba og nag, muabante ka nun ay, bisag subidaon. Abante lang.
1: Abante yun, why us-usay.
2: Why atras-atras. Abante. Pagdirika sa first district.
1: Malag mag-aginod, basta kay abante.
2: Abante. Og arika sa first district, asaw na tagbilaran rabat tong asinso.
1: Asinso.
2: So karon kay miabot man ang Tibok First District.
1: Gi-expand na sa
2: gi-expand.
1: Tibok First District.
2: Gihimong asinso pamur. Asinso mga kabaranggayan.
1: Okay di daan asinso naman as tagbilaran. So pag expand sa First District, gidugang agmor asinso pamur.
2: Dai pangutana tubaga.
1: Ayaw!
2: Tumagan eh!
1: Kisa ba? Klaro ko na ito. Ako yung ipangutana o ikaw?
2: Ikaw yung ipangutana, ane! Ay, ako man?
1: Ikatubag. Ikatubag.
2: Peter Dublas, matod pa maayong buntag mga si Romy o Sir Dan. Ang pangutana, ang slogan sa Pilipinas, unsa man si Romy o Sir Dan.
1: Sa Pilipinas?
2: Sa Pilipinas. Kaya, nag-isgut matani.
1: Bagong Pilipinas.
2: Sa third district, kumbati. Sa second district, o sa Tibok Bohol, abante. Why atrasay?
1: Sa first district.
2: Buti ba sa buta? Nagkumbati, murag away ba? Kumbati, sundan sa kiningkuan, sa...
1: Abante.
2: Abante yun.
1: Abante. Sunod.
2: Manang,
1: ni
2: asenso. Pundo sa ta. Sa atong pagkumbati o sa atong pag-abante, ato yung balansihon po, gamitan na itong utok,
1: mindset.
2: Common sense. Nga kung nakita na ito, wala tayo kalaban-laban, di sa tamo abante.
1: So matras o mahunong?
2: Kaya sigurado yung nakita na nimo sa unahan nga na ay nakaharang, di yun ka makabante bisa saon ni mo.
1: Das magandar mabante yun.
2: Di ka makaasinso. Resulta na dyan, mukapundo.
1: Kapundo. Para mo asinso.
2: Di ka makaasinso. Mauna nga, ang sa first district kong tagbilaran, wa maghuna-huna og abante. wa maguna-una og kumbate ang mindset asinso pamor.
1: So,
2: kalisod man na di
1: pakigbatok sa kalisod sa panginabuhi.
2: Asinso. Kay umagsigir kag abante. Kung sakyanan ba, sakyanan. Bisan pa kung saon nimo og abante, subida na kaadyo, unya naay mga muharang,
1: naay mga
2: mapugos jud ka sa pag-atras.
1: Di mohunong ka.
2: Mohunong. Unya og dito ka sa subidaon naka-atras.
1: Mohunong gyapon.
2: Nagsigir kag tunog og brake.
1: Mohunong gyapon. Basta kay diway, di gyud ka mo-atras kay
2: analay mo doot, dai mo tulak.
1: Abante gud. Adili kay og naay mo tulak, maabante na man pug ka.
2: Maabante na pod.
1: Maabante na pod basta itulak.
2: Pero sa biblical nga reason,
1: biblical na po.
2: Ato ta sa biblical sa unya na to tubagon ning kuan kining ihang pangutana.
1: Tubagon na to nas tumoy.
2: Sa biblical nga reason, dapat utok gyud gamiton.
1: Ah, siyempre.
2: Utok gyud gamiton.
1: Mindset.
2: Pagtan-aw nimo ana, ayaw pagpakig-away kung pananglit nahibalo na ka nga wa jud kay dag-anan bisan asa nga is aspito. Kay kog musungsong ka ana, wa na kay chance. Pero muatras sa ka, unya mamalandong ka, so napay puruhan,
1: makahuna-huna.
2: Makahuna-huna ka. Di ba? Unsaon sa pagsakay sa panahon, nga inigabot sa hustong panahon, ay haka mo tudatudag kumbate o gabante.
1: Para katong mga harang, mga na.
2: Kuhan ni mo. Di ba?
1: Pwede rapod og kanang sama kaso sa kagapnud ba nga magpalutaw-lutaw.
2: Kay pananglit ba? Kusog kayong sug sa tubig. Ang imo lang yung mindset, hala, sungsungo ng sug. Bisa kay balo na kangawa, yung kagabante, sige na kang atras. Kay gilupig yung ka sa sug sa tubig.
1: Mas kusog ang sug. Mas kusog ang bulog sa tubig.
2: Kaysa imong paglangoy.
1: Kaysa imuhang pag-sungsung.
2: Huna-huna ni mo ramang yun kay abante, kumbate. Mauray, huna-huna ni mo, abante, kumbate.
1: Maluya man ka.
2: Wa ka huna-huna nga ikaw. Wa ka ka-abante, wa po ka kumbate. Kay gidaog ka sa sug. So mas may na nga.
1: Imong huna-hunaon.
2: Mamalandong sa ka. Mangita kag pamaagi, imo sang kay ang sugod muhurang ginapater
1: muhurang mohinay.
2: Dili na puramente nga sug lang pirmi ng suba.
1: Kay og tubig
2: muhurang gina
1: ting init mohinay.
2: Paghurang karon
1: buylo ka
2: 2028. Kumbatig tinuod.
1: Buylo. Di nga nung naamay tuig, partner. Naamay tuig ni magibutang.
2: Naamay ko, anak. Kanang ulan naaman ay tuig po. Mahibalaam na to. Kanos ating initing ulan.
1: Di, murag klaro man kayo na imong ipasabot nga nung ibutangan ni magtuig.
2: Ang puramintir na po na ikaw. Inana, magsige. Puramintir kang panudanod.
1: Panudanod. Saka ay sabutay tuig kay magduda na ng atong mga namin.
2: Walay Malaysia na.
1: Walay Malaysia.
2: Ako rana.
1: Di, wa magyun ay Malaysia kay nara matas Pilipinas.
2: Ako rin ang mga. So baga sa toy, itong pangutan na ni Peter kay ang sa 3rd district.
1: Amo lagi. Ako rin ang tubagan niya.
2: Kumbati. Sa 2nd district o sa Tibuok Bohol, Abante. Dere sa Tagbilaran sa 1st district, Asinso Pamor. Ang sa Pilipinas, unsa may slugang.
1: Amo lagi to.
2: Ha?
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong muka.
1: Bagong Pilipinas, bagong muka.
2: Ingon ka kay Bangag.
1: Si Bangag.
2: Bangag bitaw solusyon.
1: Sudlan man na.
2: Bangag bitaw mga solusyon na ng mga baha ka rin.
1: Islogan man atong gipuan.
2: Kahapon bitaw. Ingon si Secretary Dison. Dito sa Bulacan. Nahibawaan na nila kuno kung asa sila magbangag.
1: Walagi. Sa tubig, bangag ang solusyon.
2: Bangag. Sa Pilipinas.
1: Ang slogan sa Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong mukha.
2: Bagong mukha. Amo din na din.
1: Amo na siya.
2: Amin ako bangag, sorry.
1: Di man, kay ang slogan may gipangutana. Kay og nangutana, pag unsa may solusyon sa baha.
2: Bangag.
1: Bangag.
2: Slogan yung pangutana.
1: Slogan man.
2: Ang slogan sa Pilipinas, unsa man.
1: Atong topic kay
2: slogan
1: man.
2: Dili pasulbad sa baha.
1: Awa man ta magisuwa may baha.
2: Pero maamago na yung major nga problem karon gud. Baha.
1: Sa ila ha.
2: Kaso init man
1: sa dahil. Sa Manila.
2: No? Sakto na sayop ko.
1: Atubig na.
2: Sayop to ako dahil nga bangag ang akong answer.
1: Sayop ka. Mistake.
2: Sakto ang imo.
1: Mistake.
2: Nga bagong Pilipinas, bagong muka. Usahay, masipyat, magita usahay. Labi na kay question and answer. Maglisod ko ining question and answer lagi. Maglisod ko ani.
1: Ni chat akong amigo nga JLG.
2: Unsa maingon niya?
1: Bagong Pilipinas kang sa man? BBM.
2: Kang BBM. Oh. Bagong Pilipinas lagi.
1: Lagi.
2: Oh. Nganong kinahanglan baguhon ang Pilipinas? Unsa man daytong daan?
1: Di, gibag-o niya karon.
2: Unsa man?
1: Nga mao na nga ko inigbaha, naay solusyon.
2: Naay solusyon, oh.
1: Naay bangag.
2: Ayya. Asakto ra gyapon ko.
1: Ma, asa? Lahi man timo.
2: Sakto ko sa solusyon.
1: Oh, lahi sa solusyon. Sa baha.
2: Sa baha.
1: Oh. Kay ikaw bitaw gaingon nga si Secretary Dizon mo inisulti nga nakita nila unsay solusyon sa baha.
2: Unsay solusyon?
1: Oh.
2: Oh.
1: Iba?
2: Oh, bangag.
1: Magbangag sila kay ato ibutang.
2: Pila ka bangag to ang himuon sa Metro Manila?
1: Katong i-identify mo rag 30 kapin siguro to Apil ka Apil Plaza.
2: Oh, 30. Mga, 30 kapin so mahitabuan ni ang Metro Manila. Oh. Manggaan na po ni bangag.
1: Mao na.
2: Puro naman bangag.
1: So niya napay bagong bagong racket.
2: Ayya. Bagong racket. Daghang slogan Pilipinas.
1: Dili, usa ra slogan. Mga programa to, mga bag-o.
2: Daghan bitaw may ingon partner nga ate di sa unya na ta magisgot ani. Unya na ari sa ta sa kuan ari sa ta sa ari sa ta sa first district no ang kalambuan rin sa first district. Ari sa ta kay di sa ta mutabok to sa national kay kuan man ni atong programa kay unsa ni? Nay part
1: part 1 part 2
2: part 2 part 1
1: segment 1 segment 2
2: oh di pud pwede oh di na to lakbitan ang atong probinsya sa buhol naa man ta diri nga lokal
1: oh syempre atong yung isgot
2: i-appeal ginato ang atong probinsya sa buhol.
1: Okay, hapit na ra ba mobalik ang mga turista?
2: Oy, karon nang November, no?
1: November. Oh, November mobalik na ang mga iho.
2: Ayo. Di man gusto iho.
1: Wilshark.
2: Oh. Wilshark.
1: Pero unsa may Bisaya dai sa Wilshark?
2: Butanding.
1: Di man guna.
2: Mao na ang Butanding.
1: Huh?
2: Mao na ang lumod man tong imong gi. Ang nasa imong una kay lumod man na Butanding. Mao na Butanding. Kanang Wilshark.
1: Wilshark.
2: Oh, kanang naay puntik-puntik ba nga na.
1: Oh. Oh. Mao na siya Wilshark. Oh. Og dili puntik-puntik.
2: Kuana, lumod.
1: Lumod.
2: Oh, lumod na siya.
1: Unsa man ang lumod? Bisaya na.
2: Ha? Ah?
1: Bisaya ng lumod o?
2: Bisaya ng lumod.
1: Unsa man sa English ana?
2: Kining ang in English ana kay nakalimot.
1: Wilshark gyapon.
2: Ay! Dili Wilshark. Lahi man ang Wilshark. Nakalimot ko.
1: Sige lang. Basta kay hapit na mobalik atong mga turista.
2: Hapit na nakabalita ka lagi.
1: Pohon. November man to.
2: Pero karon wala kayo magkuan doon. Wala kayo mag mga turista ron kaysa sobrang init lang eh. Ikaw, ganahan ka mag-travel ng init kayo.
1: Kabalo ka partner. Dili yun ang init maoy main reason nga nung ang atong mga turista karong panahon na dili daghan, dili sa buhol.
2: Dili, usana. Para sa kwa, usana. Usana.
1: Dili lagi. Kay kanang
2: usa init, lagi na kay wagi ganahan lagi mag-travel na ng init kadyo.
1: Magsakay magkasakyanan aircon man apartment.
2: Kadyo man kadimo na og sakyanan.
1: Ay, may payong.
2: Ay lagi. Kanang mga turista kay kuan ba yan kining mga
1: kaning mga turista partner
2: mga social ba nang uban na.
1: Kaning mga turista partner nga mga Pilipino, kaning mga domestic tourist. Ona say mahadlok og init. Pero kanang atong mga turista nga gikan sa laing gawas. Gikan sa laing nasod.
2: Ano mga puti?
1: Oh, mga puti. Mga puti nag-init kay tugnaw dito sila. Init.
2: Ayaw! Lahi po ng init karon ba? Deroy, lahi po ng inita karon. Ha? Halos magani mapaso ng imong gawas.
1: Ana na sila partner. Mabitaw nga, og ting tugnaw, manggawas na sila. Kay
2: magpainit.
1: Mangitag-init.
2: Siyempre, og init po kayo kay managu po na sila. Kay magpalandong.
1: Si magpalandong nga. Kanang Alona area sa una partner.
2: Oh.
1: Taghan kay dihang manghigda nga kanang kuan maglubay
2: lagi tong init sa una kay sa karon lagi.
1: Alauna, alas 2, alas 3, alas 12, manghigda na alas bunbun.
2: Lahi lagi tong init sa una kay sa karon. Climate change sa biyata.
1: Unsa may nakalahi nga init ra manggihapon?
2: Soy pagpainit, alas 12, taman alas 11 bisag taman lang alauna og mabuhi pa baka.
1: Ay
2: buhi. Di matabang oi.
1: Dili. Di, init magud bisag naka bisag kani magpasilong kas puno sa kahoy init
2: magani igang magani sa naka so sa imong bay sa imong bay magawas magani ka sa na magpahanginangin kay grabe ka init
1: malagi.
2: Jack Adriel Jack Diggs, hello mga sir, hi
1: hello. Lohe.
2: Salamat kayo. Salamat kayo sa pagpaminaw.
1: Tsumo na nga, kwan, atong balikon. Human naman tatong isyo na to sa Tagbilaran. Human na tas district.
2: Human na.
1: So,
2: human na tas sa mga slogan.
1: Human na tas sa mga slogan. So, ang ato, kaning init, mahuman na kay, speaking of init partner, maulagi na, ang atong mga tinugyanan sa Department of Agriculture, padayon gina silang ga-plano may tungod sa katulaging cloud seeding. Basig maura na ipaagi partner nga makaulanan ang buhol.
2: Ay! Tunay, nanawagan bitaw mo cloud seeding.
1: Kanya, kawan partner, ang provincial government may gahin o nasa 5 million ang gigahin sa provincial government para sa cloud seeding, then ang Murug Department of Agriculture, DE, may gahin o 4.2 million. So, buot pasabot na ay 9.2 million nga para sa buhol nga nga budget o
2: para sa cloud,
1: para sa cloud seeding. Pero pila ra pug kakaoras ng maong kantidad partner, no?
2: Di og ako ana, lisod magud pod kay dili manggupo ka basta-basta mga cloud seeding, maghuwat pa mangkag na ipanganod makita ni mugod.
1: Pero karon kay nana may dagom-dagong partner.
2: Sa may panganod ron nga.
1: Unay dasmagan si aeroplano bubuwag asin.
2: Sa kainit sa mandaan sa panahon hilis panganod oy.
1: Hilis.
2: Hilis ang panganod nga imong nakita, di man na panganod god. His mana gikan sa aso mana sa mga sunog.
1: Oh. Nakahinumdum na noong ko.
2: Ha?
1: Nakahinumdum na noong ko. Guys, good ka, guys.
2: Kung saan may hinumduman mo?
1: Nga, gahapon sa sesyon sa probinsya, partner.
2: Oh.
1: Nayosa ka, board member, may ingon nga, ni Barog siya, ni privilege speech.
2: Oh, kung saan may ingon?
1: Nga, kuang kuno ka ng, required ang mga bulanon sa paggamit o
2: fismas.
1: O niya, partner, niingon siya magamit o fismas, niingon pagyot siya katong sa to? In 70.
2: Mahalon. In 95.
1: In 95.
2: Mahalon na.
1: Mahalon.
2: 5 to 10 na.
1: Oh, niya. Mag-afford po ba dahil ng ato mga looy, naunsa po. Ganong ga, specify mapun siya nga, kinanglan mo ni gamiton, di na good unta.
2: Di lang ni mo hingan lang ang mga board member.
1: Di na lang ko hingan. Di na lang
2: ko hingan lang. Unsa man siya, Baji, Lucky.
1: Lucky?
2: Lucky. Taga-asa man siya nga distrito.
1: Ayaw na pagutana. Ayaw na pagutana. Basta kay, ayaw na pagutana. Basta kay ako.
2: Para, kung kanusa ni Antong kasagsagan sa HES, wa sila na mahayagana.
1: Wala.
2: Karon hinoon nga medyo linaw na ang kalibutan, hayag na ang panganod, ang langit, makita na nimo. Ayaw pa siya na mahayag. Baliktad.
1: Wa may why question partner nga na mahayag siya. Ang ako lang ba kay ni-specify siya katong In 95 mga na. Mahalon makan.
2: Hala. Jis.
1: Onya.
2: Bisag Jis nga to sa 15, 20 pa.
1: Oh.
2: Depende sa imong tindahan nga imong mapalitan.
1: Ngano mo specify man ka nga mo nga. Og sa maka-afford sila, mga board member, pwede rin na sila mo palit ingon ato. Gusto sila mo gamit.
2: Wa man po kakaibalo. Ba sila mo-supply siya?
1: Ay, ako ganing giingnan nga. Oh. Onya, mahorot ng kuan ani.
2: Pismas.
1: Pismas. Onya. Pangutana mo supply ba pud mo kay mahal bi ana.
2: Basig nato sa ipakore sa Christmas.
1: Ano na unsa? Hey, board.
2: At taga sa lagi na taga first district si Kan asa man.
1: Din ako.
2: Abud na to. Ay hunghong sa kwao niya kay ako nang para mahibalo ko kinsa na.
1: Basta ako lang
2: sa
1: tinuod lang.
2: Oh.
1: Pag ingon wa koy problema. Okay ko, accepted ako tong ingon nga.
2: Fismas.
1: Magpagamit to ng mga Fismas. Hinatag siya privilege space.
2: Kaya makaayo man po.
1: O, makaayo man na sa itong mga tao. Pero, pag ingon niya nga, katong N95, ikumurag di na po ni maayo. Kay imo na pong gibutan ng mga tao. Di,
2: pero,
1: isang taon pag afford.
2: Pero ang ako,
1: pwede na, di ko na pwede labahan.
2: pwede. Ha? Pwede labahan. Kana nga Fismas, pwede.
1: Pwede labahan. Oh. Ikapila man ahantod ni mo labahan.
2: Kapo.
1: Hantod ka po.
2: Hantod malata siya, pwede
1: balik,
2: pa.
1: Balik-balik ko ni mo.
2: Pero ang akong ikasulti lang, ana nga board member, board, ulahira kayo ka sa balita. Sometime, pagkuan ba, pag-update po sa mga balita.
1: Pagboto ang tato, required ayog, Fismas.
2: Pila na kaadlaw ko na ang akong gisgutan din, hinga. Gi-required karon ang pagsuot og Fismas. Ako mismo na nawagan sa mga bulanon nga magsuot ang Fismas kay grabe ang his makadaot.
1: Hmm.
2: At upang miyaging si Mana, karon linaw na.
1: Oh, linaw na.
2: Ulahin man ang aksyon ni board.
1: Basig na pa'y abog-abog-abog.
2: Ayaw! Abag, uso mag-upo ko rin ng ubo, basin po.
1: Mo lagi okay ra man partner. Required lagi nimo magsuot og face mask. Pero kana lagi mo required ka anang mga mahalon. Ay sus, noon sa mga ordinaryo na to mga tao di ka-afford ana taon. Yeah.
2: Balikan ta na karon taod-taod human lang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Sa katuo.
4: Nagplano ka magpatukod o balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: Virginia.
1: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
1: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
1: sa mga kabarangayan,
3: number one,
2: kalungsuran,
3: number one,
1: and in the city of Tagbilaran,
3: number one,
1: thank you for making us number one. The number one hit music station,
4: Kiss FM. It's Love Day midweek.
5: The new Kiss FM 102.3, 8:38 in the morning. Mga ka-Kiss, natuliha is a Kiss Love Day midweek on Kiss FM. Today is September 9, 2026. Good morning sa ato mga ka-Kiss na kadaminaw karon ni Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office and ni Konsehal Plongplong Rinca. May papaminaw and also ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Barangay Bool and ato mga listeners nato diha tanang mga staff nato sa tanang branch sa Kalape Butika ng Bayan diha at bang sa may Galiares Memorial Medical Center and dirisad sa City Square sa Mansasa branch nila sa Kalape Butika ng Bayan and also, good morning sa ato mga kakis po diya sa Kalapi Butika ng Bayan sa Galiares branch. Doon sa may Ramiro Community Hospital. And there is sa may HNU branch nila. Yes, sa tanan-tanan mga branch sa Kalapi Butika ng Bayan, good morning ninyong tanan diha. And maing pagpamahaw sa tanang mga namahaw karon diha. And good morning sa ato mga friends diya, si Lisa, si Irene, Nong Pepe, Nong Saling, Inohales, and to Atan. And sa tanang mga staff na to diha sa Paso ng Restaurant. May papaminaw and diha sa Payag and Sayas. Ato mga listeners na to diha. And there is sa may Unitop and Unicity. Sa Novo Jeans, sa W69 Sports Apparel. Diha sa may Kilid sa BIT. Good morning, yun tanan diha. Ato mga listeners po, naminaw karon diha sa Bool ni Byroni Tandok ni Engineer Ondoy Bakamante, Bakamante family. Salamat guys sa pagpaminaw. Sa tanang mga kakis na diha. Aranas family. And may papaminaw dai sa mga Aranas family diha sa Barangay Bool. Atong mga listeners sad nga naminaw karon sa Kiss FM diri sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply. Diya sa Poblasyon Baclayon and atong mga listeners po diya sa Dasitam Baclayon to Bro Randy Piquet. Wapadyo ko kanha diya bro. Lugaran na to na karong Sunday kung napaka diha bro. Yes, and ni Daisy Ann Piquet sa mga Piquet family diha. Talabok family. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM diya sa may Barangay Dasitam Baclayon. Good morning yun tanan diha. 8:41 in the morning, mga kakis na to. Nga naminaw karon is a love day midweek. At ang isad karon tataod ha, mga kakis na to. Naminaw sa Kiss FM. Tawag na tanggalan with Boy Kulot. And hi day sa tanang mga kakis na to diha sa Park and Go Bake Shop and sa Judel's Premium. Diha sa Atbang sa may UB and also ni Joseph Cacho. Atong kinakusgan diha si Joseph Cacho. And ni Jonas Cacho and also ni George Cacho san may papaminaw and sa tanang mga kakis na to mga Cacho family. Yes, good morning yun tanan. And sa tanang mga taga Eye Choice Optical Shop to Doc Angel Plaza may papaminaw sa yun tanan diha ni Doc Angel Plaza sa tanang staff sa Eye Choice Optical Shop and sa RC Engineers to Engineer Arman Lozada. Yeah, salamat guys pagpaminaw sa tanang mga staff na doon. Si Gail Bernaldez sa RC Engineers. May papaminaw.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ito ang health tips karon alang sa Dexter. Dok, unsa may akong buhaton nga nagasakit man ang ako ang batang. Now, daghan kay mga possible causes musakit, no, ang batang. Especially, number one, kung naakay arthritis. No, arthritis, suno na nga diyang area mga pinangga. Labi na ka ng dugay na bitaw ni mga gibati na siya. Especially, kining gitawag osteoarthritis. Kining gitawag wear and tear nga klaseng arthritis nga mo affect ni siya sa daghang mga tao, especially kung maidad-idaran na siya, no? Especially mo patong tag-swinta pataas. Kanang namong gutay, dapi-dapi, kanang bitaw sakit ni mong batang, no? Kanang dapi-dapi, nga kanang morong ni bangag bitaw diha pinangga, na siya ball and socket joint, nga panahon nga medyo manipis na na siya or dili na healthy yung mga lubrication dito, mauna na siya ang mukos o pain. Now, bantayan ninyo kung ma-arthritis ni siya, sagad, mukonek po ang sakit niya sa atubangan sa imuhang paa, sa taas sa imong paa, no? Musakit na siya nga dapit sa imong bugan, taas sa imong paa, nga dapit sa imong bugan. Mukonek na diha, kayo usahay mag-stiff na diha, or naasay pagpamamaga ka na nga joint. Now, kung arthritis ang hinungdan, ayog kaon atong mga taas kay mga inflammatories, no? Basic 8 laws of health gihapon, no? Ayog kaon karning babo, inom ka dapat og tubig kasi ang tubig di ay makapalower sa mga inflammatories, sa stress hormones. So dapat kada oras mag-inom jud kag tubig. Mo goal kag 2 ka litro kada adlaw nga tubig. Unya, kada oras mag-inom ka ginagmay tag 1/4 sa baso, tunga sa baso, gikan sa pagmata nimo, inom na kag isa ka baso. Kung mahimo gani pinangga sa di pa ka mamahaw, dapat nakaubos ka nag 2 at least 2 ka basong tubig. Ang uban, para mas healthier ang ilahang bowel, at least nanay 3 ka basong tubig hantod 4 ka basong tubig ang imuhang naubos, no, gikan sa pagmata nimo pinangga. Inom na ka og isa ka basong init-init nga tubig. After 30 minutes, inom na po ka og isa ka basong init-init. After another na po 30 minutes, so ang imong buhaton, pagmata nimo hantod 2 ka oras nga mulabay, makaubos ka na og 4 ka basong init-init nga tubig. Gindot po na siya pamparelieve sa mga naay osteoarthritis or sa mga arthritis sunon. Tungod kay ang tubig mutabang ni siya sa pagpawala sa mga toxins sa ato ang system, sa tong lawas. O kini nga mga substances nga mo build up siya sa imong mga bukog kung wala kay enough nga tubig. But pasabot nga usa sa makapa-arthritis is mga toxins sa ato ang lawas. Mao na nga enough ang tubig gikinahanglan para kining mga toxins mga pinanga ma-flush out ni siya. Diba every morning imbis water kay imong daghan kape inong inumon, which is caffeinated ngang mga kape. O kining mga caffeinated ng kape mutangtang ni sa calcium sa atong bukog nga mo cause po ni siyag arthritis. Mao na nga dili maayo. Every morning kape ang ato ang inumon. Rather, mas maayo ang inumon ato every morning. Warm water at least, inom kag isa ka litrong tubig sa di pa ka makapamahaw. So, kanang isa ka litrong tubig, imo na siyang kuhaon sulod sa 2 ka oras. No, para dili pong ka mag-ihihi. Kung alas 7 ka mamahaw, o alas 5 pa lang daan, mga pinangga, nag-inom na kag tubig kasi dili pod maayo nga pagmata nimo inom na kagamay tubig nya mamahaw ka ditso, dili healthy na siya anuman. Ang imong system wala siya ma prepare kayo, wala siya ma warm up kayo ang pinaka the best nga pagmata nimo is warm water. Unya paghuman nimo ginom sa warm water, pwede ba ka mag-exercise or I suggest mag-devotional.
3: Mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: Isa or duha kapsula human pa ni hapon. Labi na sa mga maestra na to, mga ginikanan, nga hootang dughan, ginakabuhi, ala, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ugma, tinawang imong ihi, wala ang sakit sa imong hawak. So, Makabuhay Plus Herbal Capsule, sustansyado o makatabang usab sa tong panglawas.
3: Taigong time mga pinengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinengga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita ug tambal sa bisan asang butika raman.
4: Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
8: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
9: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Ang discarding bisdak, ana. Rexino
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino
4: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
5: Forte! Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to. Rexino
6: Forte! Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pila, pila,

0: The new Kiss FM 102.3, give it a check or get 25 after 9 o'clock in the morning. And it's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: Yes.
2: Ayan na.
0: All right. Ayan na ang Boy Kulot. Happening every Wednesday right here on the new Kiss FM 102.3.
1: Ayan.
0: All right. So, Boy Kulot, kumusta mo ka?
3: Good morning, DJ Chan. Good morning sa mga listener. Anyari akong ko.
0: Wednesday na naman. Ikaw, Boy Kulot.
3: Mukanta na po ko, mga guys.
0: Basta mukanta ka. Ano, sa nai volcanic eruption dito sa Indonesia. Yan na ay hay. O na ay ka ng poor air quality dito sa kuan sa Visayas and Mindanao. So, sa inland, Rabanila, ano, Boy Kulot, ang kuan, ang wildfire, ang sa to katong vulkan, pero sige ko ano ba tungod mong gini sa Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
3: Tungod ni mo, okay, kanta ta ni mo.
0: Sige, kinsa may mong pasalamatan, Boy Kulot?
3: Ako din, pasalamatan ang nag-suporta sa akong program, si Engineer Vin Macaulay sa Yayo Builders. Yayo Builders, committed to make your dream a reality. Ang ilang address na sa itong address ni
0: sa man?
3: Nasa Bonifacio Street, San Vicente, Baclayon.
0: Alright. Kinsa pa na kung banda, Boy Kulot?
3: Oh, simple si Sir, di ba si Sir Marlon Delusa day sa Balot Store.
0: Okay, Balot si Store. Kagawad Marlon o si Mamaymay Delusa day sa may Balot Store in Manga.
3: Ay, ta. Chat sa Facebook niya. Idol, Boy Kulot.
0: Kina-idolan. Basta Boy Kulot.
3: Gusto ko naman yung speaker at yung tindahan. Lumay ko ato di dyan kay gahapon dito ko lagi pa. Kay padugog loon.
0: Ah, na-miss na ka?
3: Ah, na-miss na ka.
0: Di sa mo ka na-miss na? Dito ilang Glee or Kulio?
3: Ako ka doon yung Glee. Ato ko ni Dr. Fidel Curitico kay pinito ka kilo na Giritson. 82. Ate na, ano si Babo? Tama si Babo.
0: Gila ka, bring house.
3: Oh, nakanda ako. Okay na, monitor. Ay, okay, bakit ka na-miss na, Richard?
0: Wala, okay. Actually, dito ko kaya nag-weigh in.
3: Ah, nag-weigh in, eh. Oh. Wala, like, pakay ka lang.
0: Pero unya ang boxing sa loon. Basta ganahan ka mga pill, Boy Kulot.
3: Ha? Ako pa nang planuhon na mga pill. Pero dili na sa Richard, kaya masig.
0: Ngano? Ano man?
3: Si Wapangig na na.
0: Iba kay ang imong kontra kay Round Girl man.
3: Ala, ah, wabil na na.
0: Dili ana usob sa nahuna. Unsa may kantahon nimo this week, Boy Kulot?
3: Ah, kani. Ah, classic soft rock kaning. It's Sad to Belong by England and John Ford Coley.
0: Uy, it's sad to belong. Murag ka relate kani ba?
3: Ay, sige, peting relita.
0: Kinsa may nakarelate? Na, ikaw?
3: Ikaw, katong kwan.
0: Kinsa man?
3: Nakarelate tong akong kipunguyaban sana.
0: okay, nakagipanguyaban.
3: Oh, nakita, me.
0: Yeah.
3: Na, sad siya kay...
0: sad siya kay...
3: Kwan ba? Nakauyab siya na ako pabilin na ito yung single.
0: okay. Teka.
3: Sad to belong.
0: So now na kung nakasabot ba ko ni mo, ha? Sad ang imong katong girl nga imong amiga, sad ingon siya nga sad siya kay na meet kaniya nga nana siya uyab. Amoy ibot ipasabot ni mo. Sad to belong.
3: Sad to belong to someone else. Katawa si Babo.
0: Dipud ka kung ano. So sure ka nga na sad siya kay na meet kaniya nga nana siya uyab.
3: Oh, sure. Kay katong niya uyab kay balakong bas.
0: Dipot ka assuming, no? Okay. Hindi. Okay raman na. Okay. Dili pa makasalamin niyo ka. Ha? Pwede na pa kay pag-asa na Boy Kulot. Nakoy pala ilan yung Boy Kulot. Kinangita to siya buyab. Okay. Ang problema kay ang yanin na siya. Nangita to siya parison mo ito. Okay ra ka, maging-date ka niya.
3: Okay ra. Mm-hmm. Asaman na.
0: Asaman mo ganahan mag-date. Boy Kulot.
3: Adto sa kuan, may.
0: Asaman.
3: Muna naon sa ato.
0: Sige. Asaman, sige, paghingaan o ganahan ka nga lugar.
3: Ha?
0: Nga makipag-date mo.
3: Kung fishport sa mangga?
0: Altos fishport.
3: Dey, ato lang sa lugar na paanggod ka ng simple lang. Daling asa may base na way of kuha na.
0: Okay.
3: Pabukit.
0: Hindi, yung ano.
3: Hindi,
0: ikaw. Dadunin mo mga cafe, mga nga na ikaw, bukid. But is, ikaw ba? Mga pag-ipag-date ninyo, kalibunan na din yung inahuna. Paglayan mo ng imuhang, dadun man yung mas kalibunan da yun.
3: Ha? Kalibunan.
0: Lagi. Pero bantay-bantay lang kagay. Basig, dadunin mo sa kalibunan. Ang imong ka-date, naadya sa kalibunan. Pero ang lawas to sa ilahan, ang pikas lawas na sa ilahan na bilin.
3: Okay. Mag-shout out.
0: Sige, shout out. Yeah,
3: good morning, Wikulot. Shout out sa DWXAM Head Office, especially Personnel Department, Accounting, IT Department, o sa akong wife nga si Marian Gikan, ni Uksaong Kaupa nga si Tatay Marlon Uchiha. Congrats, Tay. Ni alright. Julius Balatiro Gikan. O, sa kundol, ni Minaw, siya.
0: Okay, so ready na ka, Wikulot?
3: Naglistahan oi. Oh, si butika ng bayan dai sa Kalape si Los Biminda Angelina o si Evangeline.
0: Sipa.
3: Simple FCB. Okay. Sa downtown si Ma'am Margel Mikmik Cherry Marisa Anagil. Di ba?
0: Okay, so ready
3: okay,
0: na ka.
3: Guys.
0: Okay, ready na mong kanta.
3: Title is It's Sad to Belong.
0: Okay, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo.
3: Four.

0: Alright, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Sad to belong si Boy Kulot. Alright, galing.
1: Na, kung ano ang monitor na ko diyan? Sa?
0: Hindi namang gikakulian na, basta ikaw may mukanta. Okay, so katong ganahan, day, katong ganahan mo react sa performance ni Boy Kulot this week, just text your reactions sa atong official Kiss FM hotlines 0953-943-7414. Pwede sa Viber 0952-624-8804 or pwede sa i-comment ninyo sa atong official Facebook page. That's Kiss 102.3 FM Bohol.
1: Yeah, next week, whatever, is anniversary na ako ani sa...
0: Oh. Oh. Ano sa death anniversary?
1: Sa programa na ako na Tawan Tagalan. Di siya. Oh. Kuha na nek. Mo, Sibin.
0: Alright. Oh, ikapit. Kuha na, Boy Kulot. Ikapit lang anniversary ni mo?
1: 7 years na eh. Basig mo na ni ang kuan si Ori Jan.
0: 7 years. Okay. All right.
1: Mga next
0: so good year. Day ka to 2020.
1: 2018 go so good na
0: eh. Oh, okay.
1: Oh, kang old building pa sa Bukonicol ba?
0: So, 2018. Unya yeah, pagka
1: 2019.
0: Oh, nang gawas tong COVID-19.
1: Ay, kuya, ma-resulta na COVID-19 na pala na, no? Kaya, grabe kayo.
0: Oh, kanang-kanang imong pagkanta-kanta ron nga. Di, daghan kayo ng utana na ako, Boy Kulot. Nga, nga nung nas Boy Kulot siya nga, huwag mo binuangan, di ba, masuko na mo. Oh, ano siya. Actually, tininood mo ganun ka, Boy Kulot. Good, nga. Confident kayo siya mukanta, no? So, oh, confident kayo na siya mukanta. Resulta man na siya sa vaccine ng COVID-19. Siyempre, nagpa-vaccine ka dong sa tong China.
1: Sinovac to?
0: Oh, Sinovac. Tapos nagpa-booster ka kung sa to.
1: Oh, wala ko nagkualay. Unlock na ako kay Kado ng... Nano ba yung scientific to?
0: Unsa? Hindi. Diba ang imong... diba ang imong... ang imong kuan kay... ang imong pang booster kay kuan man. Katong... Latigo 50. All right, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Napakay more shoutouts na Boy Kulot.
1: Oh, shoutout din sa Volcronicle admin day. Si Mambino, si Milde, si Maricel, si Maria, si Ma'am Castle, si Marjo. Oy, napa sa Facebook to. Si Maulie day. Nasuko ang pusikat sa iyong kanta.
0: Nasuko. Okay. Yun niya. Congrats na Boy Kulot. Okay. Kani si Ragsad to belong sa niba. Alright. Anyway, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3. Ang friend mo.
1: Forever.

Ang EXL All-in-One Skincare Oil, kauban ka nato sa pagkigabatok kontra dengue. Inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dirisyon sa itong radio station. Kids 123, Binting Street, Tagbilaran City, produkto sa EXL Makabuhay.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sun Mig Light.
5: Drink responsibly. Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: Virginia.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdin ang amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Reactivate. Let's move, let's groove.
5: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
6: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
5: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
7: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
5: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
7: Go Wellness, go Reactivate.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na gid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko. Sa MX3, diri ko believe!
9: Hala, ka-nice!
10: Wow, nice!
9: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
10: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
9: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
10: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
9: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
10: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.

0: Ito ang health tips karon alang sa texter. Dok, unsa may akong buhaton nga nagasakit man ang ako ang batang. Now, daghan kay mga possible causes mo sakit, no, ang batang. Especially, number one, kung naakay arthritis. No, arthritis, suno na nga diyang area mga pinangga. Labi na ka ng dugay na bitaw ni mga gibati na siya. Especially, kaning gitawag osteoarthritis. Kaning gitawag wear and tear nga klaseng arthritis. Nga mo affect ni siya sa daghang mga tao, especially kung maidad-idaran na siya, no? Especially mo patong tag-squid tapataas. Kanang namong gutay dapi-dapi, kanang bitong sakit ni mong batang, da, no? Kanang dapi-dapi nga kanang mo ni bangag bitaw diha pinangga. Na siya'y ball and socket joint nga panahon nga medyo manipis na na siya or dili na healthy yung mga lubrication dito, mauna na siya ang mukos o pain. Now, bantayan ninyo kung ma-arthritis ni siya, sagad, mukonek po ang sakit niya sa atubangan sa imuhang paa, sa taas sa imong paa, no? Musakit na siya nga dapit sa imong bugan, taas sa imong paa, nga dapit sa imong bugan. Mukonek na diha, kay usahay, mag-stiff na diha, or naasay pagpamamaga, kana nga joint. Now, kung arthritis ang hinungdan, ayaw kaon atong mga taas kay mga inflammatories, no? Basic 8 laws of health diha po, no? Ayaw kaon karning babo, inom ka dapat og tubig kasi ang tubig di ay makapalower sa mga inflammatories sa stress hormones. So dapat kada oras mag-inom jud kag tubig. Mo goal kag 2 ka litro kada adlaw nga tubig. Unya, kada oras mag-inom ka ginagmay tag 1/4 sa baso, tunga sa baso, gikan sa pagmata nimo, inom na kag isa ka baso. Kung mahimo gani pinangga sa di pa ka mamahaw, dapat nakaubos ka nag duha at least 2 ka basong tubig. Ang uban, para mas healthier ang ilahang bowel, at least nanay 3 ka basong tubig hantod 4 ka basong tubig ang imuhang naubos, no, gikan sa pagmata nimo pinangga. Inom na ka og 1 ka basong init-init nga tubig. After 30 minutes inom na pugka og 1 ka basong init-init. After another na po 30 minutes, so ang imong buhaton pagmata nimo hantod 2 ka oras nga mulabay, makaubos ka na og 4 ka basong init-init nga tubig. Nindot pud na siya pamparelieve sa mga naay osteoarthritis or sa mga arthritis sunon. Tungod kay ang tubig motabang ni siya sa pagpawala sa mga toxins sa ato ang system sa tung lawas. O kini nga mga substances nga mo build up siya sa imong mga bukog kung wala kay enough nga tubig. But pasabot nga usa sa makapa-arthritis is mga toxins sa ato ang lawas. Mao na nga enough ang tubig gikinahanglan para kining mga toxins mga pinanga ma-flush out ni siya. Diba every morning imbis water kay imong daghan kape inong inumon, which is caffeinated ng mga kape. O kini mga caffeinated ng kape mutang-tang ni sa calcium sa atong bukog nga mukos po ni siya arthritis. Mao na nga dili maayo kay every morning kape ang ato ang inumon. Rather, mas maayo ang inumon ato every morning. Warm water at least, inom kag 1 ka litrong tubig sa di pa ka makapamahaw. So, kanang 1 ka litrong tubig, imo na siyang kuhaon sulod sa 2 ka oras. No, para dili po ka mag-ihi-ihi. Kung alas 7 ka mamahaw, o alas 5 pa lang daan, mga pinangga, nag-inom na kag tubig kasi dili pod maayo nga pagmata nimo inom na kag gamay tubig nya mamahaw ka ditso, dili healthy na siya anuman. Ang imong system wala siya ma prepare kayo, wala siya ma warm up kayo. Ang pinaka the best nga pagmata nimo is warm water. Unya, pag humani mo kinom sa warm water, pwede ba ka mag-exercise or I suggest mag-devotional. Magbasa ka sa mga makapa-inspired nga mga libro or Bible ba ang imong basahon. Pinaka the best, Bible. At least ma-inspired ka. Magbasa ka, mangayo ka o guide or anything nga mga books nga ma-inspired ka. No, after 30 minutes nga namalandong ka, inom na po ang tubig, then exercise. Pag-exercise ka, unya, at least na nakay 2 ka basong tubig nga nainom sa di pa ka mamahaw. Huwag ka na ang imuhang tiyan, nindot na kaayo, prepare na kaayo, mo digest. Kasi ang mga sakit mga pinangga, especially lifestyle disease, diabetes, cancer, hypertension, related na sila sa metabolism. O according sa pagtuon sa research sa Endocrine Society, nagpakita nga ang nagapamahaw dako kaayo tabang ni siya sa overall health sa usa ka tawo. Mapiktahan diya no ang iyahang cognitive performance. No, lami imuhang plano, kalmado ang imuhang mood, no? Ang imong mood, maayo kayo, ang imong energy levels throughout the day, maayo kayo, ikumpara kung dili ka nagapamahaw. So, sa mga arthritis unta, paghina atong metabolism, no? Ako pong isuggest po, kuman pa ni hapon, mag-inom yung taog
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: para lami ang tulog, ganabi itong kusog muhagok. Paim na gunang
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Pinanga, layo yun sa atake. Sa kasing-kasing basanip magmakabuhay plus herbal capsule human o panihapon. So, sa mga nagapaminaw karon, di ba, usahay di arata mag-inom o mga supplement kung magsakit na ta. Dako nagkatagasto na pinangga o dako nakitrabahoon sa itong mga lawas. Mintras o pa'y sakit, nakusog na muhagop imong bana, sige kag mata-mata, mo ni mangilanan nga stress ka, dali ka makamata. Kasi dili ba'y maayo nga 3 hours, maputol ang imong tulog sa so wala pa'y 3 hours nga pagkatulog. Dapat straight yun na 3 hours, ay pakapwede mo mata. Kung mahimo gani, rate yun ang 8 ka oras, kaya pa ka mumata mo ni pinaka the best.
1: Mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Isa or duha kapsula human pa ni hapon. Labi na sa mga maestra na to, mga ginikanan, nga hootang dughan, ginakabuhi, ala, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ugma, tinawang imong ihi, wala ang sakit sa imong hawak. So, Makabuhay Plus Herbal Capsule, sustansyado, ug makatabang usab sa tong panglawas.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Basta healthy, happy!
0: Ang atong next nga segment, unsa ka importante gyud ang pagpamahaw. Og dili lampod basta kay mikaon kas pamahaw. Ato apong hisgutan kung unsaon nimo pag-prepare sa imuhang tiyan nga ang imong gikaon ma-digest niya pag-ayo para nga ang imong metabolism, ang imong lawas, magiging healthy. Ang breakfast mga pinangga, mahitabo na siya inig mata nimo gikan sa pagkatulog. Moagi ang usa ka oras hantod duha ka oras. Kasi dili mong pod maayo nga pagmata nimo kaon kadayon. Palabyas ang isa ka oras og maximum duha ka oras aya pa ka pwede mamahaw. Kay ngano, after 2 hours gikan sa duha ka oras nimong pagmata, mo hinay-hinay og baba ang imuhang blood sugar level. O kung mubaba ni siya mga pinangga, og wa kay gikaon, mao ni siya hinungdan nga mulabad ang imong ulo, pwede pog ka ma-high blood na kay isog naman, gigutom naman. No, pwede pog ka sington og bugnaw, pwede pod ka kapuyon, malipong, pwede pod nga magkurog ka og pwede pod ka magpalpitate or magbuto-buto ang imong dughan. Unya, pwede pod ka nga dali kaayo ka mabalak-anon o manglusipad. So, usa na sa mga ilhanan nga nibaba na ang imong sugar. So, gitawag na siya sa mga katigulangan ay gikabuhi. Ay, wa manggod nakakaon maunang nga gikabuhi. Sa siyensya, matoy hinungdan. Nga nung nanglusipad, buto-buto ang dughan, unya lain ang kutukuto, nalipong na, ay gigutom radi ay. So, mauna nga, gikan sa pagmata, duha ka oras, kinahanglan, nakakaon na gyuga. Now, usa sa to ang na-discoverhan nga ni adtong mga nagkakaon og breakfast yud meal kada adlaw. Every morning, mauni sila ang mas higher ang ilahang cognitive performance. May tag cognitive performance gani pinanga or cognitive functioning, nag-refer na siya sa multiple mental abilities. Kalabot na siya sa ato ang mga abilidad sa atong mga panghuna-huna. The way we learn, the way nga makatunta, maghuna-huna, magmupang rason, mahinumdom, pagsulbad og mga problema, paghimo og mga desisyon, og ang atong atensyon. Kalabot na siya sa cognitive performance. So imagine, kulang kag wala ka nagapamahaw, every morning, hinumdumi na lang kung unsay maapektuhan, labi na ang imong pangutok. Sa gipublish na pagtuon sa The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, nakita dito nga ang mga tao nga nagakaon gyud og dako-dako gyud og pamahaw. Dili tong nagakapilang og pan, no, oatmeal lang og kape o ginagmay lang nga ginakaon ma. Dito na hinuon mo bawi og kaon sa panihapon. Kung nag-breakfast ka o dito gyud ang mas sulit ang imuhang gikaon sa breakfast or buntag, mas taas ang imuhang ma-burn nga kalori. Mas mutaas ang imuhang metabolismo. Mayingon ganit tag metabolismo or metabolism, proseso na siya sa atong lawas nga mohimo or mokuha ang atong lawas og enerhiya gikan sa pagkaon nga atong gikaon. Gitawag na sa metabolismo, gikan na sa pagkaon nga taas-taas og protina, carbohydrates og fats, mga kemikales sa atong digestive system or mga sistema sa atong pagpanunaw sa atong lawas, ginatadtad na niya ang pagkaon nga paingon sa sugar, paingon sa mga acids nga mahimong fuel o gasolina sa tuang lawas. So kung kining nga proseso maguba gani ni or ma-disrupt gani ni nga proseso, gitawag na siya og metabolic disorder. It's either na ay daghan ra kaayo sa mga substances ang atoang lawas, too much carbohydrates sa too much sugar lang, too much carbohydrates sa ang nakaon, di na kanya ma-digest, di na matunaw, magaling kaayo ang mga protina, ang mga fats, pag mutaas na sa mga pinangga, oh, mutaas na po dayon ang imuhang blood sugar level, mutaas na po dayon ang imuhang blood pressure, mutaas na po dayon ang imuhang fat, no, excess body fat. Diri sa imuhang mga waist or around sa tuang mga hawak. O mag-abnormal lang imong cholesterol, ang imuhang triglyceride, ang mga blood fats na to. Pwede po nga gamay ra pod kaayo kining mga substance imong system nga gikinahanglan nimo para maging stay healthy ka. Og daghan pa kaayo hinungdan sa metabolic disorder. Naay mga certain diseases sa imong system. Og daghan pa hinungdan nga mo-cause sa imong metabolic syndrome nga magka-problema ang imong metabolismo. Mahaw pa lang nato bisgutan pinangga. Mauna nga natay 8 ka balaod sa lawas para ma-maintain na lang, i-maintain gyud nato ang dagan sa atong lawas para insakto ang flow sa ato ang lawas. So para nga mahimong healthy ang ato usab nga pagkaon, dapat pagkabuntag inom jud kag tubig sa di pa ka makapamahaw, makainom na jud ka og dili mo ubos duha ka basong tubig. Ayha pa ka pwede makapamahaw. Labi na kung moabot siya og 3-4 ka basong tubig, ayha ka makapamahaw, no? Para gyud nga mas hinlo ang system, ayha ka mamahaw, usa pod sa makapahinlo sa tong system. Kanang wala natay kabalaka, malaumo na ta, hopeful na ta, malipayon ta, ayha makapamahaw. Diha andam kaayo mo digest, mo galing ang imong tiyan, ang imong digestive system sa imong gikaon nga malayo ka sa metabolic syndrome or disorder. So mao na nga kinahanglan before mo ka o naka-devotional na yun ka, na-inspired ka na, yan ang buntaga, naka-pray na ka, naka-basa na ka, naka-pamalandong ka, nga dasig ka. Pero kung mamahaw ka, nagdali-dali, napunos kagool, kasuko, kalagot, nawala, pili imuhang sistema na magsugod ang sakit pinangga. Ayos ab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga layo ta sa mga balatian, no, atong gina-recommend kanunay ang Makabuhay nga human panihapon hala inom para layo sa atakis kasing-kasing, di nakaayo mo hagop, dili kabuhion pagkabuntag pagmata, gaan ang lawas. Mao man iti mailhan ra gyud nga naa kay metabolic problem kanang pagmata nimo sa kapuyas imong lawas, mura mong ginahinungdan, mao nang inom gyud. Mapaim na ninyo inyong mga kauban sa panimalay, no, labi na sa mga pagmata, butod ang tiyan, no, inom na daan o makabuhay. Pinangga para nga dili magbutod ang tiyan, inom na daan o makabuhay pagmata nimo sa buntag. Pwede pod, human pamahaw, kung dili na kay butod ang imong tiyan pagkabuntag. So kung naigibati, pwede buntag o tuhapon. Inom unya, hinay-hinay nga, dili na mukaon sa mga bawal para nga dali ra maulian. Ingana ra sekreto. Ilabi na ang pag-ampo, no? Labi na nga kung mainampoon ta, mas dali maulian. Kaya ang milagro sa Ginoo mag-ubat.
2: Stay tuned in mga pinanggao. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy.

Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na ng gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay ang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules

0: Dagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Margie Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Tarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po siyang kanang akong dibatiyag. Sulod siyang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko nagbalik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kayo mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na sir.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: May kasabihan. Self-discipline is a key ingredient to success. Aron nga magmalampuson ta sa ato ang kinabuhi, kinahanglan ta og disiplina sa kaugalingon. Bisag kinsa nga successful nga tao ang atong paminawon pangutan-on, self-discipline gyud ang bridge nga makatabok ka paingon ngadto sa imong damgo. Tungod kay kung wa kay damgo pinanga, wa kay damgo, wa ta mangandoy, wa kay kabutonon, mao nga ingon sa uban nga buhi pa ka, patay na ka. Buhi pa gani ka, patay na ka. Kinahanglan na kay aim karong adlaw, unsay abtunon nimong adlaw. Ang Psalms chapter 6 verses 2 to 4, ang word of God nagsulti, have mercy on me, for I am weak. Heal me, O Lord. Heal me, Lord. Have mercy on me, Lord, for I am weak. Heal me, Lord. My soul is in deep anguish. Turn, Lord. How long, Lord? How long? Turn, Lord, and deliver me. Save me because of your unfailing love. Kini nga verse naghatag nato og hope nga kun kita maluyahon, weak kaayo ta og moral strength, dili ta makapugong sa kagana, sa kalanon, mga gibaw.

0: kaliwal, mga kagana sa mga sigigbilar-bilar, mga kagana nga sigyuta og mga kagool. Piliyon yun nato mag-ool, maglagod, mahadlok, mabalaka, hantod sigin na tagkabalaka. Wala na'y kalinaw, wala na'y hope, wala na'y inspirasyon, wala na'y mga maayong mga ideya unsaon nato pagsulbad ang mga challenges in life. Usahay mangayo ra mga tagtabang sa Ginoo, panahon na'y kalamidad, na'y wakwak, na'y mga wanatay bugas, pero usap po detong pangayo tabang sa Ginoo kung ikaw maluyahon. Luya kaayong, no? Madalag yugas kailibgon kana pinanga pangayo ang nagtabang sa Dios. Aron ikaw magmalampuson, aron kita magmalampuson, magmalambuon og magmalinawon nga puno sa kapiskay sa atong mga dagway, kapiskay kahamugaway sa atong kinabuhi. Tungod kay ikaw anaay Ginoo, tungod kay ikaw anaay paglaom, tungod kay ikaw naay gisaligan kay nakaila ka sa imong paglaom, manluluwas niining yuta. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Bagaingon ang grasya kalinaw sa Dios, maanaa kanatong tanan og magapatigbabaw kini sa atong mga kasing-kasing. Dalay gud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: 728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayaw galimot ang EXL ay inyo na mapalit dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56B Inting Street, Tagbilaran City. At alam nyo ba, kay balubo mo na ang EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato sa pakigbatok kontra dengue. Kalong panahon na, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti, sama sa dengue. Mao nga, ania ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubalan og tabangon ta batok sa makamatay na dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginamagini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property og tamang nga proteksyon kontra sa paag sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro kang luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue, fever, tumar og duha hangtod tulo ka kapsula matag adlaw or a day or until needed. Makatabang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay.
8: 102.3 KSLM. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. Grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4. Pink Bazaar on October 5 to 10. Pink Symposium October 11 and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
11: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
13: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Kasyali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Oh,

0: Virginia.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola.
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy! What ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio
16: ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month kape
16: naayo na ako.
15: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Bisa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: of the R.
1: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS Classic. Classic hit.
3: KISS FM.
4: Hello.

0: XL. Makabuhay
1: Health Hour. Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po ay sa pagpapaabot sa ating Makabuhay hotline number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, ito tinatawag nating texter segment. Patanoy po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kakulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter. Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas po. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po as supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee and Psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp

0: at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what? Now, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia. No? Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakaganda ang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong kusya, dagdag mo pa ang lagundina, may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee o si may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhihin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what? Dagdag ko pa dito na ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the EXL Makabuhay Capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po ito na may natural blood sugar lowering effects. EXL Makabuhay Black Coffee na may insulin plant, psyllium husk at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Syempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Hi, baling malasa oy.
10: Unsa ka brad?
9: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
10: Unsa man imong ATM card?
9: BankNet.
10: Ano problem sa PHCI withdraw?
9: Sa PHCI, nga BankNet man nga akong card.
10: Abi nimo, kung lang imong ATM card BankNet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
9: Mao ba?
10: Sabi po ko'y BankNet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
9: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
10: O, siya nya.
9: Alam masag ko diha, abi. Para mintin.
10: Gamintin kag numero?
9: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
10: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
1: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexido Forte!
12: Maunang discarding nako. Discarding bisnak na to.
1: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
15: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Senmig Light.
5: Drink responsibly.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Bill!

Ang produkto sa EXL Magkabuhay, ang all-in-one skincare oil, kauban ka na nato sa pagigbatok kontra sa dengue. Inyo ka na mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa radio station, KIS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: GTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit, iliho. Napagadungog na ko sa GTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Wala sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa IAXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang IAXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with IAXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: PDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services. PDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM-PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM-PC Gasoline Station. Value your money.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: GTX 500!
14: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact.
1: Gamit ang eligible Emlulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life, nga supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
17: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: eggs, 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mama na kong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. Detex 500. Keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
0: Detex 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
4: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola.
4: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagang.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dilikta magpasagan o pagkaon nila.
3: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan na kalibot sa paggamit sa produkto sa EXL, makabuhay ang atong all-in-one skincare oil.
1: Music for you to remember the past. 102.3 KISS FM.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Hi. Baling malasa. Oy.
4: Unsa ka, brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alamasag ko di habi. Para mintin.
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 500 o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Mm-hmm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girt.
0: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
1: Oho. Uh-huh.
0: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Sir Dennis,
0: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako anak sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
1: matatabang,
0: sa
1: Jod.
0: Atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: Gusto.
0: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kulay si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga, kayo yung BP, na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag o sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-maitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giunsa na gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka o mabankrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Kinausab si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 102.3 KISS FM. Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on, over.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Wednesday!

Shout out to all senior citizens in Kangkatak, Korea, no? Nga naminaw kanato karon. Sa kabataan-unan man unta niya ang atong program, but we are reaching the hearts, no, of our senior citizens. Good afternoon, no, sa tanang mga senior citizen o sa tanang mga naminaw sa Kangkatak, Korea. Shout out from Ma'am Dorz Caluyong.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ato ang health tips karon alang sa Dexter, Dok. Unsa may akong buhaton nga nagasakit man ang ako ang batang. Now, daghan kay mga possible causes musakit, no, ang batang. Especially, number one, kung naakay arthritis. No, arthritis, suno na nga diyang area mga pinangga. Labi na ka ng dugay na bitaw ni mga gibatin na siya. Especially, kaning gitawag osteoarthritis. Kaning gitawag wear and tear nga klaseng arthritis nga mo affect ni siya sa daghang mga tao, especially kung maidad-idara na siya, no? Especially mo patong tag-swinta pataas. Kanang namong gutay, dapi-dapi, kanang bitong sakit ni mong batang, no? Kanang dapi-dapi, nga kanang morong ni bangag bitaw diha pinangga. Masya'y ball and socket joint, nga panahon nga medyo manipis na siya or dili na healthy yung mga lubrication dito, mao na siya ang mukos o pain. Now, bantayan ninyo kung ma-arthritis ni siya, sagad, mukonek po ang sakit niya sa atubangan sa imuhang paa, sa taas sa imong paa, no? Musakit na siya nga dapit sa imong bugan, taas sa imong paa, nga dapit sa imong bugan. Mukonek na diha, kay usahay, mag-stiff na diha, or naasay pagpamamaga ka na nga joint. Now, kung arthritis ang hinungdan, ayaw kaon atong mga taas kay mga inflammatories, no? Basic 8 laws of health gihapon, no? Ayaw kaon karning babo, inom ka dapat og tubig kasi ang tubig di ay makapalower sa mga inflammatories sa stress hormones. So dapat kada oras mag-inom jud kag tubig. Mo goal kag 2 ka litro kada adlaw nga tubig. Unya, kada oras mag-inom ka ginagmay tag 1/4 sa baso, tunga sa baso, gikan sa pagmata nimo, inom na kag isa ka baso. Kung mahimo gani pinangga sa di pa ka mamahaw, dapat nakaubos ka nag 2 at least 2 ka basong tubig. Ang uban, para mas healthier ang ilahang bowel, at least nanay 3 ka basong tubig hantod 4 ka basong tubig ang imuhang naubos, no, gikan sa pagmata nimo pinangga. Inom na ka og 1 ka basong init-init nga tubig. After 30 minutes, inom na po ka og 1 ka basong init-init. After another na po 30 minutes, so ang imong buhaton, pagmata nimo hantod 2 ka oras nga mulabay, makaubos ka na og 4 ka basong init-init nga tubig. Nindot po na siya pamparelieve sa mga naay osteoarthritis or sa mga arthritis sunon. Tungod kay ang tubig mutabang ni siya sa pagpawala sa mga toxins sa ato ang system sa tong lawas. O kini nga mga substances nga mo build up siya sa imong mga bukog kung wala kay enough nga tubig. But pasabot nga usa sa makapa-arthritis is mga toxins sa ato ang lawas. Mao na nga enough ang tubig gikinahanglan para kining mga toxins mga pinanga ma-flush out ni siya. Diba every morning imbis water kay imong daghan kape inong inumon, which is caffeinated ngang mga kape. O kining mga caffeinated ng kape mutang-tang ni sa calcium sa atong bukog nga mo cause po ni siyang arthritis. Mao na nga dili maayo. Every morning, kape ang ato ang inumon. Rather, mas maayo ang inumon ato every morning. Warm water at least, inom kag 1 ka litrong tubig sa di pa ka makapamahaw. So, kanang 1 ka litrong tubig, imo na siyang kuhaon sulod sa 2 ka oras. No, para dili pong ka mag-ihihi. Kung alas 7 ka mamahaw, o alas 5 pa lang daan, mga pinangga, nag-inom na kag tubig kasi dili pod maayo nga pag mata nimo inom na kagamay tubig nya mamahaw ka ditso, dili healthy na siya anuman. Ang imong system wala siya ma prepare kayo, wala siya ma warm up kayo ang pinaka the best nga pagmatani mo is warm water. Unya paghumani mo ginom sa warm water, pwede ba ka mag-exercise or I suggest mag-devotional.
3: Mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: Isa or duha kapsula human pa ni hapon. Labi na sa mga maestra na to, mga ginikanan, nga hootang dughan, ginakabuhi, ala, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ugma, tinawang imong ihi, wala ang sakit sa imong hawak. So, Makabuhay Plus Herbal Capsule, sustansyado o makatabang usab sa tong panglawas.
3: Taigong time mga pinengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinengga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O mataya na ako ulang kablayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Angi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayot ay ma, mahayot ka di ay na maulag imong nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunusiman na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Welcome to Blue Ocean Food Park.
3: Come on over.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kuy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: And it's starting bisdak, ana.
9: Rexidoforte!
10: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
9: Rexidoforte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
9: Rexidoforte!
10: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
9: Rexidoforte!
11: Mas paspas ba na sa upat?
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
15: Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
18: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited. From September 15 to 18, come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. But anyway po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan nating natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter. Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas po. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po a supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee and Psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Arlinda from Cebu City. You know what, no, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no. Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhihin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what? Dagdag ko pa dito, no? Ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the iyak sa makabuhay capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. Iyak sa makabuhay black coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. Iyak sa makabuhay black coffee naman, 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. From our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
6: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
6: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
8: Reactivate! Let's move!
9: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best you'll find.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
11: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Quality of care is our top priority.
12: Go wellness, go Reactivate. escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
13: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
14: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
17: Without you, I'd be lost without you.
16: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malay. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
18: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atuang health tips karon alang sa texter, dok, unsa may akong buhaton nga nagasakit man ang ako ang batang. Now, daghan kay mga possible causes musakit, no, ang batang. Especially, number one, kung naakay arthritis. No, arthritis, uno na nga diyang area mga pinangga. Labi na ka ng dugay na bitaw ni mga gibati na siya. Especially, kining gitawag osteoarthritis. Kining gitawag wear and tear, nga klaseng arthritis nga mo affect ni siya sa daghang mga tao, especially kung maidad-idala na siya, no, especially mo patong tag-squinta pataas. Kanang namong gutay dapi-dapi kanang bitong sakit ni mong batang da, no, kanang dapi-dapi nga kanang morong ni bangag bitaw diha pinangga na siya ball and socket joint nga panahon nga medyo manipis na na siya or dili na healthy yung mga lubrication dito, mao na na siya ang mukos o pain. Now, bantayan ninyo kung ma-arthritis ni siya, sagad, mo-connect po ang sakit niya sa atubangan sa imuhang paa, sa taas sa imong paa, no? Mo-sakit na siya nga dapit sa imong bugan, taas sa imong paa, nga dapit sa imong bugan. Mo-connect na diha, kay usahay, mag-stiff na diha, or naasay pagpamamaga ka na nga joint. Now, kung arthritis ang hinungdan, ayaw kaon atong mga taas kay mga inflammatories, no? Basic 8 laws of health gihapon, no? Ayaw kaon karning babo. Inom ka dapat og tubig kasi ang tubig di ay makapalower sa mga inflammatories, sa stress hormones. So dapat kada oras mag-inom jud kag tubig. Mo goal kag 2 ka litro kada adlaw nga tubig. Unya, kada oras mag-inom ka ginagmay tag 1/4 sa baso, tunga sa baso, gikan sa pagmata nimo, inom na kag isa ka baso. Kung mahimo og gani pinangga sa di pa ka mamahaw, dapat nakaubos ka nag duha, at least 2 ka basong tubig. Ang uban, para mas healthier ang ilahang bowel, at least nanay 3 ka basong tubig hantod 4 ka basong tubig ang imuhang naubos, no, gikan sa pagmata nimo pinangga. Inom na ka og 1 ka basong init-init nga tubig. After 30 minutes, inom na po ka og 1 ka basong init-init. After another na po 30 minutes, so ang imong buhaton, pagmata nimo hantod 2 ka oras nga mulabay, makaubos ka na og 4 ka basong init-init nga tubig. Nindot po na siya pamparelieve sa mga naay osteoarthritis or sa mga arthritis unon. Tungod kay ang tubig mutabang ni siya sa pagpawala sa mga toxins sa ato ang system sa tong lawas. O kini nga mga substances nga mo build up siya sa imong mga bukog kung wala kay enough nga tubig. But pasabot nga usa sa makapa-arthritis is mga toxins sa ato ang lawas. Mao na nga enough ang tubig gikinahanglan para kining mga toxins mga pinanga ma-flush out ni siya. Diba every morning imbis water kay imong daghan kape inong inumon, which is caffeinated nga mga kape. O kini mga caffeinated nga kape mutangtang ni sa calcium sa atong bukog nga mo-cause po ni siya arthritis. Mao na nga dili maayo kay every morning kape ang ato ang inumon. Rather, mas maayo ang inumon ato every morning. Warm water at least, inom kag 1 ka litrong tubig sa di pa ka makapamahaw. So, kanang 1 ka litrong tubig, imo na siyang kuhaon sulod sa 2 ka oras. No, para dili pong ka mag-ihihi. Kung alas 7 ka mamahaw, o alas 5 pa lang daan, mga pinangga, nag-inom na kag tubig kasi dili pod maayo nga pagmatani mo inom na kag gamay tubig nya mamahaw ka ditso, dili healthy na siya nganuman. Ang imong system wala siya ma prepare kayo, wala siya ma warm up kayo. ang pinaka the best nga pagmatani mo is warm water. Unya paghumani mo inom sa warm water, pwede ba kang mag-exercise or I suggest mag-devotional.
1: Mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: Isa or duha kapsula human panihapon. Labi na sa mga maestra na to, mga ginikanan, nga hootang dughan, ginakabuhi, ala, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ugma, tinawang imong ihi, wala ang sakit sa imong hawak. So, Makabuhay Plus Herbal Capsule, sustansyado o makatabang usab sa tong panglawas.
1: Igong time mga binenga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello Kakis, panguta na lang. Unsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawa sa headset, notes ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sip-on. Sa una, pasagdan ra nako. Kung nagsugod pa lang ang sip-on, abi nako, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani. Paos nako samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptomas sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on virus sa lawas ug pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sip-on nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Ang discarding bisdak, ana.
10: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
10: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilabian!
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Palingaw, lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry. We have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliarez Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
28: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
29: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
30: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
28: Let's do this!
30: Pag Enervon Z+ na!
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello, Kakis. Na ako istorya nga gusto ipaambit ninyo. Doon na yung mga higayon, nga abi na to, o yano ra nga sipon. Sa kabaheng, gamayang sipon ra. O niya, mingon dayon ta. Okay ra ni. Ingon anak pod ko sa una, dili dayon kumainom og tambal. Abi na ko. Basin mawala ra ni, pero dili day igo ang pagpahulay. Ug pag-inom lang og tubig, aron mawala ang sipon. Kay samtang nagkadugay ang sipon sa lawas, mas mosamot kini og makapahinay sa resistensya. Kung makasin natin na og simptomas sa sipon, mag-NeoZap Z Plus with Zinc na. Kung padugayon man gud, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas. Ug pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakdangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag-NeoZap Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag-NeoZap Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZap Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
4: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
3: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet.

0: cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
1: Mao ba? Sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
0: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
0: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: And it's starting business, ana.
9: Rexino Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
14: Calvito's Sugbahan.

0: akong sayo, maugin mo! Nakaminos mong tanan nako!
1: Di ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan, nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw, Dilo, pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung magkakapital ka sa problema, murag yung dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yung noning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Ibatod ako na ho ang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo noon. Hindi na ako makapaghintay noon na maikasal kaming dalawa ni Lana. Sadyang iba ang nasa aking isip na aking nilulook forward noon. Ang maging bahagi ng buhay at pamilya niya at magkaroon ng karapatan sa yaman na nasa kanya at sa mamanahin pa niya isa sa mga araw na yon.

0: unsa ang mga gibuhat mo, Manoy? Unsa ba sa pagreklamo mo, ha? Kasi kinahanglan pa bang imo ipangutana? Mahimo ba? Kung unsa man ang reklamo mo, suluhan na lang. Kung imong i-voice out, wa gihapoy kapuslanan. Abi ko magdato ang imong girlfriend o gigatasan mo siya. Ngano ang tanang konsumo diri sa bahay gitang hakot mo sa gawas, gipakaon mo sa laing tao? Ngano kinahala mga konsumo sa mga namuyo dinhi ang gamiton mo alang sa ubang tao? Wa ka nubra ang grasya dinhi, Manoy? Wa ka nagani gikatampo dinhi? Gilimas mo pa ang tanan para sa imong mga barkada? Kabuybuyan ba nimo? Unya din himo gipakaon ang imong barkada kagani ha? Ultimo gikan-an nagpasad lang sa lababo. Hugaw ba ka ang tibok? Bye. Walang ko makapauli din ni kagabi ay nagpatuyang kasab sa imong ka-entitled din hi uban sa mga tao otro sab nga huwag ikatampo din hi sa among kinabuhi. Hilom na, ikaw na ang labing irresponsable o guay probitsyong tao sa dibong kalibutan, Manoy. Giingnan ko ikaw ng hilom. Sarbahis ka, banyaga ka, Manoy. Hilom! Wa ako makauyon sa gibuhat mo, Kang Kasi. O sa gibuhat mo din isabay, kauban ang imong mga barkada, Almel. Pasandro, mahimo ba? Ayaw na dungagi pa ang kasipok sa kong utong sa yaw-yaw na itong bayot kong igsuon? Unsa bay gusto mo? Paonda yun ang sabti ka? Wa ka na namao! Ikaw ang akong amahan! Mulaban ka malangunta na ako!
1: Pa, igo na ka na!
0: Masagdi ko, Kasi. Pa, ayaw na lang. Pagpakahilom na lang. Ayaw pagdahom nga mahimuot ko din ang pagbadlong mo kunuhay ni Papa, ha? Bayuta ka. Unsa? Bisan ka no sa gaspang kadyog batasan, Almel. Unsa? Anak ko ikaw, Almel. Okay lang na ako nga ni aga, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. O glabaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema, ining bayan. Kung makakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
1: Manoy, ang ba-ba mo?
0: Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Uga ko lang ang bugtong sungayan, ining baya? Sunugon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
1: Unsa, Manoy, huwag ko mag-iaw. Kung mapuno ko ninyo, kitang tanan din eh, dili makapahimos, ining baya. Tanawan niya!

Celibato, hindi ko man lamang naisip noon kung gaanong sakit ng ulo ang dulot ko sa aking sariling pamilya. Pero noon po kasi wala akong pakialam sa kahit na sino, kahit na sa kanila. Ang sarili ko lamang talaga ang pinakamahalaga. Wala nang iba pa. Gayon pa man, Lady Batod, paminsan-minsan noon ay napapaisip din po ako. Kaya lamang walang panama yon sa kung ano ang interes at kaligayahang gusto ko para sa aking sarili.

0: Nahibaw na nga kung pamilya nga itong asala ang nasod. Bahin sa itong engagement, Almel.
1: Ug sa itong pagpakasal?
0: Almel.
1: Unsa may lampong, Lana? Mupauli ba sila dito sa Pilipinas? Nga no? Nanghupaw ka malanggod?
0: Almel.
1: May problema ba? Nasuko sila?
0: Wa sila makauyon sa itong planong pagpakasal.
1: Unsa?
0: May babag sila. Ug silang tanan usaling ang tambag din ako. Bakuyon ang engagement natong duha. Musibog ko sa pagpakasal. Makigbuwag kuno kunimo.
1: Lana.
0: Nasuko sila. Nasuko kaayo sila.
1: Naaka na sa ustong pangidaron, Lana. Ikaw matingali ang angay magpili sa taong ibang miniwan. Dili sila.
0: Almel. Almel.

0: Ngano ka, Almel, daw?
1: Gisapot ko.
0: Namo din eh.
1: Gawas ninyo. Nagdungag-dungag sa kasipok sa kung o ang pamilya ni Lana.
0: Ha?
1: Ngano mang magbuot man sila? Ha? Ngano magbuot man sila kang Lana kung kisa minyuan ini?
0: Aw, oh, concern lang tingali sila.
1: Concern niyo unsa?
0: Nga masugamak sila na sa imong kinabuhi.
1: Oh,
0: tingali, nakaila na sila nimo. Og nasuta nilang way maayong ugma sila na uban nimo.
1: Unsa?
0: Dili ka ha, Almel, gaw?
1: Pahawa ra sa kong atubangan. Palayo.
0: Aha.
2: Dingnan ko ikaw, sibat!
3: Ana lamang, ma-real talk ta, masoko o yun tano. Kana maigo atong ego, matando nga atong pride, garbo, ana, no? Ay nako, usahay makinahang lagi tang tao sa palibot nga kan bitang mudukol na to usahay, mubangga na to usahay, kanang mupanigla to usahay para natay jutay lang kahit paano nga realization. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Almel ang ato nabati. Mamalik dayon tahuman sa pipila ka mga painumdom para ato ipaday na pagbasag pag drama kana pa ikatulog at tapos ang natipa kang aparte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Escott, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
9: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus capsule, ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matang Adlaw, isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basigwa mo'y tugkaran diha nga kanang naiyuta bito basig puro siminto ang inyuhang tugkaran. Wag yun mo turok diha no. Kung nakasagaran, ang kanang oregano mo na ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho. Not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasod nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino, kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Daga mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ng nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo ug sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginhawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo or nabarabaron na diyang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kun sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak o ingoman chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-o nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation, makatabang sabna para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod sab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang utuman nata ni anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always. Dili magluya, mao nang mag-EXL Makabuhay Plus capsule kana.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kuno sa maninaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, diyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana ka 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Yun ay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon o ubo o galintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginaan mo, especially sa mga estudyante, nga dili ka ma-fatigue, kana dito makapoy kanuna imong lawas, ana. In general well-being, makaayo sab ang, syempre, walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa tong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya, nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya, makaayo sa atong mental performance. Oy, na mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato o ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety. Ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan na nimo, inanihumol, anang imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya, sa physical stamina, maayo usab ang ugat sa ginseng. Unya, premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo usab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinhanglan sa atong lawas, kamakabuhay, ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kape, giusa lamang. Mo na manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Baku!
3: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusan ng tipaka nga parte sa chapter 5 sa revelasyon ni Sender Almel. Abtik now na, dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Linibato't hindi ko po nahalata noon na wala ni isang kumakampi sa akin. Hindi ko namalayan noon na wala ni isang natutuwa sa akin. Wala na po kasing ibang nasa isipan ko kundi ang aking sarili lamang, paano ang buhay ko, ano ang gagawin sa tuwing napapalibutan ako ng mga tao. Sarili ko lamang po ang importante. Wala akong pakialam sa kahit na ano at sa kahit na sino. Kahit mamatay pa sila sa harapan ko noon, wala akong pakialam.
1: Magpakasal na kamusilana. Magminyo ka na lang, Almel, pero wa ka lang gihapoy dahi mong maayo din hisabay.
2: Lolo Bunsing.
1: Nalimot ka tingali sa akong gisulti. Nga dili na ko gusto mo puyo ka pa din kung padayon kang way mahimong kaayo din hiuman na mo.
2: Makaako ka gidi ay sa pag-abog na kulo?
1: Kung nakaako ka sa pagpasagad o sa pagpabati namo sa imong kabastos dinhi, anong dili ko man mahimo ang pag-abog nimo kung ka na ang makahatag namog kalinaw?
2: Lo,
1: milapas ka na og duha ka semana sa usa ka buwan nga gitagal ko nimo, Almel. Mao nga pasaylo ako.
2: Lo,
1: banghipo siya ang imong mga importanteng gamit og kanaog dinhi.
2: Unsa?

0: kang kinsa kining condo unit nga gidad-an mo nako karon, Almel?
1: Sa akong classmate sa high school nga asensado na kaayo, Lana.
0: Ni Asia?
1: Wa. Kwan. Paabangan niya kining maong condo unit.
0: Mauba?
1: Ug gisaaran ko na kining unit. Ako ang muabang.
0: Ha?
1: Kita ang muabang, Lana.
0: Unsa?
1: Ipalayas na ko nilulubon jing sabay. Wa na ko lang kapuyan. Wa ko lang kadangpan. Busa. Tabangi ko, Lana.
0: Oh,
1: tabangi ko.
0: Almel, dinhi gyud sa condo unit.
1: Please. Aron makita nila nga dili impyerno ang puy-an ko, human ko nila abuga sa amo.

Binibato tila walang nagawa si Lana at pinagbigyan niya ako sa renta ng condo unit na nagustuhan ko. 23,000 pesos po bawat buwan. Ibinili pa niya ako ng lahat ng aking kailangan doon. Kung kaya't ipinagmalaki ko sa aking pamilya ang pagpapalayas nila noon sa akin dahil hindi ako pinulot sa kangkungan. Salip, sa marangyang pamumuhay pa ako humantong. At dahil dalawa ang sasakyan ni Lana, ipinamahala niya muna sa akin ang isa na siyang laging nakapark sa parking area ko sa kondo. Hindi naman kasi maaaring tumira sa condo unit na yon si Lana dahil gabi-gabi kong mag-video call sa kanya ang may sakit na noon na kanyang ina. Kung kaya't sa buhay-hari na pakiramdam ko, nagawa ko pang magdala ng mga babae sa magkakaibang panahon doon sa condo unit na yon.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibuk ang chapter 5 sa revelasyon ni Almel. Pero wa pa mi end dito. Napagigihapon ay sumpay ang iyang revelasyon. Kaya wa pa ta mahuman sa pag-feature sa iyang sugilanon. Pero mamalik dayon ta, no? Human sa pipila ka mga painom, doon para itong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga chapter 5 sa iyang kasaysayan. Di nilamang mahitabo ka ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batut. Tambaki ko Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Halina't magmakabuhay.
0: Once and for all, kamakabuhay, ato ang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw nato nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa atong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy.
5: ug nim nga kanang dahon nga mao nay pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, ug ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa atoang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kay namagunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usado ng mga cancerous cells sa atoang lawas, but they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancer cells in the body within a certain limit, malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og

0: bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kumo excess, kumanobra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miri pa way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa NIM, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of NIM sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan na nga itong lawas sa NIM kamakabuhay. And syempre ang NIM, usa lamang sa daghan ng mga ingredients, nag-iusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement. Dagang salamat sa lingbahin ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Bonggang-bongga sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon ng bonggang-bongga din. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Maraming salamat kamakabuhay ng atong tulumanon ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Baton. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, and of course, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang pagyukan sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubato ka na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Unsa-unsa pagtumar, unsa ang dosage, ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato para sa mga adult or kanawa pa yung mga balatian pananglitan yan na okay pa, himsog pa. Pero ayaw kumpiyansa. Pwede na ka nga mo inom, usang nga sa duha ka kapsula magtag-adlaw. Unya ang tubig ng imong gamiton sa pag-inom ka ng inadlaw or warm water, dili bugnaw ha. Siyempre tumaroon nimo na ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit na akay balatian, taaso nato, daghano nato, ubay-ubayo nato gyutay ang pag-inom nato sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mamahimo na ng duha nga sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Siyempre ang tubig nga pag-aimnon gihapon ana, warm water or inadlaw nga tubig. Kana sa dili ka pamukaon, mahimo usab nga after na kamukaon sa mag-uwat sa ka og mga 1 hour una nimo tumaron, isip imuhang food supplement. Laban sa EXM Makabuhay Plus Capsule.

ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din gaganyan na feature na nato ang kinatibukang chapter 5 sa revelation ni Sender Almel. Again, wapami-end dito ka makabuhay ang yang story ha. Sundan niya po nato sa pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelation sa masunod pang mga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakanon, atong lakbitan o giskutan na atong nabati ang kinatibukang chapter 5 na drama kaganiha sa iyang istorya. Ganon. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile. Di tangi malimot kamakabuhay nga dako kay gamit sa atong pang-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pagsugod pa lang nato sa adlaw nakasmile na ta. Kay bisag unsa kagamay o kadako ang problema nga mohasmag nato, carry ra. Ganon. And God bless us. Anyway, Almel, salamat sa pagpamina o sa pagpadangat sa imong kaagi do pat matapos sa pag-feature sa imong story. Pero kung basya nato ang chapter 5 sa imong revelasyon, ay nako. Wala ka nangandoy sa kinabuhi. Nangangamote ka lang. Mm-mm. Wala ka nagapangita o pamaagi nga yun bang naghihintay lang na ikaw eh kanang mahatagan lang, magdawat lang, daw limbs lang gid ka. Dili ka lalaki nga dunay value.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Maraming salamat ng bonggang-bongga, taga Siargao, mga taga Surigao, mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Davao Region, buong Davao Region, buong Visayas at buong Mindanao. Salamat sa pagpaminaw, makamakabuhay. Samantala, eto naman ang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, sanglit ka mo minahal man nga mga anak sa Dios. Paningkamot gayod ka mo nga mahisama kaniya. Kana nga espesyal nga mensahe at umabasa sa mga taga Efeso 5, versikulo 1. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Thank you ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa tulumanon, atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56B Inting Street, Tagbilaran City.
2: Kamakabuhay, kumusta? And welcome po uli sa ating programa. Ngayon, magkuyog tasod sa...
5: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
9: Rexido Forte!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wins!

0: you are doing right now, enjoy it to the fullest. Oh, no? Tama ba yung narinig ko? Sandali, what is this? Parang ano eh. Ha? Ido-double check natin, but I have this idea already. But of course, I have to double check it na parang napasa na sa Senado, no? Napasa na sa Senado na hindi matutuloy ang BSKE election, no? Alang sa katasayuran, minaulo mo sa Kiss FM and of course, sa among sister station na DYRD 1161, ang kasayuran, di ba? Oo, para sa dugang information, mahin sa postponement, no? Ng BSKE election karong November 2. Alright? And in fact, parang kahapon napasar na yung magiging 5 years na ang term ng local officials, barangay officials for two consecutive terms na lang, no? Kasi before tatlo eh, no? Oo, 3 terms pwede kang tumakbo, pero ngayon dalawa na lang. Dalawang tag 5 years na termino, no? So ngayon may lumabas na balita na postponed na ang 2028, but still we are verifying it for the people's consumption, no? Okay? So, antabay lang. Pipid ko kayo ng balita about it. Aha. So, for the meantime, update ko muna kayo para sa 3D Swertress Draw. At huwag ka na ito, syempre, para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na siya ang atong 3D Swertress Draw. At huwag ka na ito, syempre, para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atong winning numbers are 0, 7, and 7. Congratulations! Congratulations, congratulations. Para naman sa last two, that's 7 and 7. Congratulations! Lahat ng mga winners, congratulations sa mga all odds. Better luck next time, 927.
1: 102.3 KISS FM brings you another love song.

0: Ren.
1: Thanks, Japan.
0: You're welcome, Quezon City.
2: Kiss Pandesal.
3: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss and Kiss FM. Yes, good morning, 5:37. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na doon. Ang ka-tune in. Yes, and to Ati Kai Zamora and sa tanang mga taga 5-3 Clam Store diha sa Tutulan daw, Taloto, Tagbilaran City. Yes, good morning sa itong mga ka-Kiss diha, mga estudyante, itong mga workers, itong mga teachers na ito niya, itong mga drivers nga ng biyahe na karong mga orasa. Yes, ay uban na mahaw pa, uban pa, nagandam pa sila mga pamahaw. Amping ganunay is a Thursday, mga ka-Kiss, September 10, 2026. Good morning sa tanan, mga ka-Kiss na ito niya. It's a Kiss Pandesal on Kiss FM.

0: Kiss, Pan de Sal.
1: Ang EXL, mga kabuhay products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BT Street, Taglaran City. O guban ng mga suki butika diri sa lalawigan sa Bohol. O gusto sa inyo mga kakiss, mapalit ana ang EXL. All-in-one skincare oil o ang EXL capsule, mga kakiss. Proteksyon na ng atong kaugalingon, batok sa dengue, mga kakiss. Inom ta og tulo ka kapsula matag-adlaw para proteksyon na ng atong lawas sa immune system na to makapasaka sad. Tungod aning EXL capsule, mga kakis, daghang gay mga benefits ka makuha sa iyong lawas o daghang mga vitamins and minerals. And also ang atong EXL all-in-one skincare oil, proteksyonan atong kaugalingon gamit aning VCO Plus all-in-one skincare oil, mga kakis. So dapat nakakompleto mo o aning duha, VCO Plus all-in-one skincare oil o kaning EXL capsule, mga kakis, 3 times a day inyong pag-aimnon, mga kakis, para maproteksyonan batok sa dengue o itong mga luya ang atong lawas o para malayo ta sa mga sakit-sakit, mga kakis. 5:43 in the morning. Salamat kayo sa tanang mga taga EXL users. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbiran City, o guban ng mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: Ato i-check karong adlaw mga ka-Kiss Thursday, September 10. Kumusta ang atong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Atong pabinawon karon si Sir Leonard Samar.
1: Maayong buntag. Ano yung kinig pinakaulayang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong i-monitor o gibantayan nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa par or gawas man sa par or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon o gingon masab sa Southern Luzon o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang ang atuang forecast karong adlaw ang probinsya sa Zambales, kining lugaraha makasinating monsoon rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o lakip na usap ang Occidental Mindoro, kining mga lugaraha usap karong adlaw makasinati og occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakmayan sa Tagbilaran, o gingon masab sa pangbayan sa Luzon, Zamboanga Peninsula, o lakip na sa pang Northern Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragumo na kalangitan, o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, dunay maragumo na kalangitan, o ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon na ito sa imanang kasagpan nga may mupuslabi dito dapita sa may Northern Luzon. Samtang sa pangbahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan usab nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mupuslabi sa Tibo Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon man usab ditong dapita sa pangbahin sa Luzon. Og samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pengon nga ngadto sa batang kasagpan nga moy mopslabi usab ditong dapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 5.47 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagayikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Buhran Station, Yuna do Sambar, Mayong Buntag.
0: More to latest weather update today, mga kakis. Sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat Sir Leonard Samar sa imong latest weather update today. So magpadayon gyapon ang atong maayong panahon sad karong adlaw. So ay mo kalimot pagdala sa inyong protection batok sa init mga kakisa og dala og tubig para iwas dehydration mga kakis. And hi day to Bro Bernard Poliscas Jr. deha. To Bro Bernard Poliscas Jr. and siya wife deha. Salamat guys pagpaminaw. And sa tara mga taga Pema Toda, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. 5:48 in the morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:01 in the morning, mga ka-Kiss na Doria. Hi, day sa tanang mga naka-online streaming to DJ Erjan de Dios of Kabayugan, Kalape. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga taga-Kabayugan, Kalape, Bohol. And to Joseph Bon, Tahan-Tahan, Bandala. And to Ma'am Juji, Bandala, niya sa Basakloon, Bohol. Yes, Basdako or Basdako, Loon, Bohol, mga ka-Kiss. And to Ma'am Nita Valderosa from Canada and to Doris Caloyong, good morning. Sa tanang mga ka-Kiss nato niya, si Bro Midwin Inting sa SPC Dampas. Salamat kayo sa pagpaminaw. And to Randy Santisas, to Mark Hill. Mark Hill Dodax, salamat kayo sa pagpaminaw. Good morning. Shout out sa Olivar family, Aranas and Humol family, and Dominguez family, Mahinay family, and sa tara mga taga Purok Uno, Mariviles Dawis, salamat kayo sa pagpaminaw, and sa tara mga taga San Jose Motor Parts, salamat niyong tanan diha. Sa tara mga pinalagang listeners nga naminaw karong mga orasa, 6:02 in the morning, mga ka-Kiss, more music on Kiss Pandesal.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan at isang makabuhay day sa araw na ito. Kumusta po kayo? This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ulad po ng dati, buong puso tayong naririto upang samahan po kayo sa isang makabuluhang usapang tungkol sa kalusugan, kabuhayan at kagalingan. Sa araw na ito po mga kapatid ay tatalakayin natin ang isang sakit na karamihan sa mga kababaihan na tinatamaan nito, ang thyroid cancer. Ano nga ba ang mga pangunahing kadahilanan kung bakit nangyayari ito? Alin sa mga ito ang dapat na hindi ipagsawalang bahala?
3: What's up, doc?
2: Ang thyroid ay isang uri po ng maliit na gland na hugis, paru-paro or butterfly na matatagpuan sa harap mismo ng leeg. Just below your Adam's apple, isa itong mahalagang bahagi ng ating endocrine system. Ito ay gumagawa po ng mga hormones na tumutulong sa ating metabolismo, body's temperature, and even our heart rate. Pero minsan, ang mga cells sa thyroid gland ay maaaring maging abnormal at magsisimulang dumami na hindi kontrolado, or this is what we call abnormal growth of cells. Kapag nangyayari ito, maaari itong magdulot po ng thyroid cancer. Alam niyo po mga kapatid, no, ang thyroid cancer ay isang uri po ng cancer na nagsisimula mismo sa thyroid gland. Kahit na ito ay hindi kasing lagaan na po ng breast or lung cancer, ito ay unti-unting tumataas ang bilang sa pagkalipas po ng panahon o dekada. Ayon sa pinakabagong ulat po ng Global Cancer Observatory or GLOBACAN 2022, may tinatayang 821,240 na bagong kaso ng mga thyroid cancer sa buong mundo. 47,507 naman ang namamatay ng dahil sa thyroid cancer globally. Mas mataas ang mga kaso ng mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Sa katunayan, tatlong beses itong mas karaniwan sa mga kababaihan, as I mentioned earlier. Ang death rate globally, it's about 0.60 per 100,000 at age standardized mortality rate na nasa 0.44. And in fact, inatayang 82.9% ang namamatay sa thyroid cancer na nasa edad na 55 years old pataas. 5-year survival rate sa US ay nasa 98.4% kapag naagapan at na-diagnose ng maaga. Sa China naman po mga kapatid, halos 57% ng mga thyroid cancer cases sa buong mundo ay doon din matatagpuan. Napakagrabe pala sa China, no? Kaya sa mga kababayan din natin, hindi dapat natin ito baliwalain ang thyroid cancer. Maaga man ito may i-detect at madalas na treatable po ito, pero hindi rin po ito dapat na baliwalain. Now, ang tanong, saan ba ito nang galing o ano ba ang reason kung bakit nagkakaroon po tayo ng thyroid cancer? Una dyan, may mind po natin na from radiation exposure, lalong-lalo na kung may mga history po kayo sa radiation therapist, leg o ulo noong bata pa. Number two is genetic predisposition. May mga ilang uri po ng thyroid cancer na namamana, gaya ng medullary thyroid cancer. Number three is iron deficiency or excess iodine. Ang sobrang kakulungan or either sobra sa iodine ay pwedeng makaka-apekto sa thyroid function. Female hormones, dahil mas marami ang kaso sa mga kababaihan, may mataas po na possibilities na konektado ito sa hormones tulad po ng estrogen. Ang lima, pre-existing thyroid condition. Ang goiter o chronic thyroiditis or Hashimoto's disease ay pwedeng magpapataas po ng chances na ikaw ay magkakaroon po ng thyroid cancer. May mga apat na pangunahing uri po ng thyroid cancer. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up?
3: What's up, doc?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee, nga swak sa akong lifestyle, on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko, og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: What's up, Doc?
2: Alright, welcome back to your favorite program na The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? May mga apat na pangunahing uri po ng thyroid cancer. Una dyan, ang papillary thyroid cancer. Pinakakaraniwan po ito, about 80 to 85% sa mga cases. Mabagal po ito lumaki, pero mas mataas po ang survival rate din dito. About 5 years survival rate, mga nasa 98. Pangalawa, follicular thyroid cancer. Mas aggressive ng konti kaysa sa papillary. Although 5-year survival din po ito, but about 91% ang survival rate nito and about 100% sa stage 1 and stage 2. Pangatlo, medullary thyroid cancer. Very rare po ito at pwedeng mamamana. Galing ito sa C-cells ng thyroid. About 5 years din po ang survival but bumababa po ang mortality rate niya, about 80 to 86%. Anaplastic thyroid cancer. At pinakababagsik to sa lahat ng uri po ng thyroid cancer. Although very rare po ito, pero mabilis po itong kumalat, no? And 5-year survival rate but 4% possible ang survival ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. When it comes to the symptoms of thyroid cancer, no, ang pagkakaroon po ng bukol normally or lumps sa leeg na hindi po masakit pero hindi po nawawala. Nagkakaroon ng pamamalat na boses, no, hirap na lumunok, nananakit po sa leeg or throat. Pamamaga sa lymph nodes sa paligid po ng leeg. Hirap pong huminga kung malaki na po ang bukol. Kaya mahalaga, tandaan po natin na hindi lahat ng bukol sa leeg ay cancerous. Pero kapag hindi nawawala o lumalaki, magpa-check up kaagad. Magpakonsulta, no? And syempre, mga karaniwang test upang malaman kung meron kang thyroid cancer, normally, ay ang physical examination o pagpapacheck ng bukol sa leeg. Pagkakaroon po ng thyroid ultrasound para makita po nito ang laki at ugis at consistency ng bukol. Fine needle aspiration like biopsy, no? O FNAB. Kinukunan po ito ng sample mula sa thyroid para itest sa laboratory. Blood test para sukatin ang thyroid hormones at tumor markers. Radioactive iodine scan para makita po na gumagana po ang thyroid. Kapag napabayaan o huli na na-detect po ang ganitong klaseng uri po ng kondisyon, pwede po ito magdulot ng pagkalat po sa iba't ibang bahagi po ng katawan, gaya po sa baga and even sa buto. Hirap na paghinga or paglunok, pagkawala ng mga boses dahil sa damage ng vocal cords, pagkakaroon po ng hypothyroidism pagkatapos po mismo ng surgery. Karamihan sa mga kaso po ng thyroid cancer ay highly treatable, lalong-lalo na kung naagapan ng maaga. Number one po dyan is surgery. Karaniwan ito sa tinatawag nating total thyroidectomy. Natanggal ang buong thyroid o lobectomy o isang bahagi lamang po, mga kapatid. Pangalawa is radioactive iodine therapy para sirain ang natitirang cancer cells pagkatapos po ng surgery. Pangatlo naman is thyroid hormone therapy. Kapalit po sa hormones na hindi po nagagawa ng tinanggal na thyroid. Pang-apat, external beam radiation para sa mga advanced cases po ito. Ang lima is chemotherapy or targeted therapy para sa mga hindi tumutugon sa radioactive iodine. When it comes to the wellness and lifestyle management, importante ang holistic approach kasabay ang mga treatments. Kailangan din na alagaan po ang tamang lifestyle. Importante ang healthy diet. Go for iodine-rich food just like seafoods, egg, yogurt kung approved po mismo ng ating mga kapatid nating mga nutritionists or medical doctors or even naturopaths. And of course, regular exercise para maparatili po ang tamang timbang at immune system. Avoid exposure to toxins lalong-lalo na sa mga radiation or industrial chemicals. Manage your stress, meditation, yoga at syempre ang pagpapanalangin. Malaking tulong po ito sa atin. Regular checkup, tuloy-tuloy po ang monitoring sa hormone levels at bukol. May mga frequent asked question po na galing mismo sa ating mga kababayan. Merong tanong po dito, nakakahawa po ba ang thyroid cancer? Hindi po, no? Syempre, no? Walang cancer po na nakakahawa. May pangalawang tanong po tayo na kapag natanggal po ang thyroid, namamatay po ba agad? Hindi po. Kailangan lang po na uminom po ng thyroid hormone pill upang maibalansi po yung hormone sa ating katawan habang buhay. We have another texter, no? May natural remedy po ba dito? Ang natural na pagkain at lifestyle change ay magandang suporta po ito. Pero syempre, hindi po ito kapalit ng medical treatment, ha. Mga kababayan, ito yung dapat natin tandaan. Thyroid cancer is increasing worldwide. Halos 821,000 ang bagong kaso kada taon. Madalas ito natutuklasan sa mga kababaihan, especially at the age of 55 pataas. Maagang detection equals to mataas sa survival rate. Healthy lifestyle, regular checkups, at tamang impormasyon ang susi para malabanan ito. This is Dr. Glenn Sanico. Stay healthy, stay happy, and God bless you all. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
3: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss Pandesal.
9: Did you kiss FM 102.3 is 6:24 in the morning, mga kakiss. Nato diha itong mga estudyante, itong mga workers. Kumusta niyo yung tanan diha? Nakapamahaw na ba ang tanan? Yes, sa tanan mga kakiss nato, ganuminaw karon. Sa tanan mga nagi-birthday karon adlaw, happy birthday. And sa tanan mga kakiss nato, ganuminaw sa Kiss FM, good morning yung tanan. Is a Kiss, loud and local featured artist of the hour, mga kakiss. Is Lord Saranilo from Lobok, Bohol, is entitled Di Gyud on Kiss FM.
10: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
11: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: karon ka, uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare.
1: Ugma dayon mare. Mudong ko sa

0: in the national scene. It has been confirmed that sibling Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano and Senator Pia have left the country. Now the two responded to Terminal 3 of the Ninoy Aquino International Airport on Wednesday afternoon. According to gathered information, Senator Alan was seen entering the gate 109 of the NAIA terminal. Was likely taking Singapore Airlines flight SQ921. Also, the photo showed fellow passengers taking pictures before entering gate 109. Senator Pia does not appear in the photo, but airport staff spotted her at the Terminal 3 check-in counter. While NAIA authorities stated that there were no grounds to block the Cayetano siblings' departure, as they are currently not currently facing any legal cases. News overseas. A landslide hit one of the main starting points of climbers on Mount Fuji in Japan after heavy rains in central Japan. Three vehicles were covered in debris, but no injuries or fatalities were reported. As a result, the Fuji Subaru line, one of the main roads leading to Mount Fuji, was also closed. Alas 7:01 ng ating oras, ladies lagats panahon, Leonard Samaros Pagasa at ang paminahon.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulayang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong i-monitor o gibantayan nga low pressure yaman or bagyo man sa sulod man or sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong Southwest Monsoon o Habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon o gingon masab sa Southern Luzon o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang probinsya sa Zambales, kining lugaraha makasinating monsoon rains sumikan sa southwest monsoon o habagat samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ug lakip na usab ang Occidental Mindoro. Kining mga lugaraha usab karong adlaw makasinati og occasional rain gumikan sa southwest monsoon o habagat samtang ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbiyahe sa Tagbilaran ug ingon masab sa pangbayad sa Luzon, Zamboanga Peninsula ug lakip na sa pang Northern Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragomo na kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpanulobakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao makasinati laman ug mapopanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragomo na kalangitan ug gidublan sa panagsang ang mga daklit nga mapagulan, mga pagpanulobakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa imong kasagpan nga mao'y mopuslabi dito dapita sa may Northern Luzon. So, samtang sa pangbahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan usab nga nagagikan sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong dapita sa pangbahin sa Luzon. Ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pengon nga ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan niini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalo dinhi sa dapat sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon og musalop sab kini sa may alas 5:47 sa kahapon. Dinhi na lang ko to kini nagagikan sa Luis de Pagasa by Kirky Bohra Station. You know the sambar, mayong buntag.
0: It is now 7:03 and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Samtang sa balitang regional, naog daw sa sunog kagahapon ang bodega sa AFP Visayas Command o Galo Cabays dito sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
1: Samtang sa kaulungan, duha ka senador milupad kagahapon gawas sa nasod sila si Senator Alan Peter Cayetano si Senator Pia. Wa na deris nasod samtang kapadayon pa ang impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte.
0: Gibot niya sa Department of Agriculture nga misaka na sa 92 ang ihap sa mga barangay nga apektado sa African Swine Fever.
1: Samtang sa gawas sa nasod pipila ka mga pasilidad sa Lanas Susodi ang naigo sa mga drone ug airstrike gikan sa mga rebuilding Houthi.
0: Sa paugnan sa kusog, plano karon ni Manny Pacquiao na mag-aatbang sa exhibition fight si Shakur Stevenson sa US. Sa palitang artista, kauban ni Vice Ganda sa pag-host sa Gandang Gabi Vice, mao ang kapuso artist nga si Vince Maristella.
1: Mga katong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: ko sa Lunes. Magsisimula na po kami sa Unexplained Wealth. Titignan po namin dito kung tugma ba po ang income ng Vice Presidente dito po sa kanyang mga sa mga assets po niya, kumbaga, or kanyang yaman. Gusto po namin iparating dito na may disparity po or kung may anomalya na naman po tungkol sa kanyang yaman. If I'm not mistaken po, she owns four or five companies po. May nakita po tayo ditong I don't wanna go into much po sa substance okay. Po ng evidence namin.
1: Sa Article 2, si Duterte giagusan sa paglapas sa konstitusyon o pagbudi sa pagsalig sa publiko tungod sa giyong pagbaton og bahandi nga dili haom sa iyang legal nga kita, dili kumpleto nga deklarasyon sa mga kabtangan o mga interes sa negosyo samtang ana sa pwesto. Ana-ana sa mga gamot sa prosecution panel ang mga gisampina nga bank o tax record ni Duterte o sa iyong banang si Attorney Manasis Manscarpio. Apil ng financial records sa ilang mga kumpanya o gamiton kining isip ebidensya sa Article 2 sa impeachment trial.
0: Mga sasabi ko lang po ngayon, may mapapakita po kami conflict of interest pagdating po dito sa tungkulin niya biglang Vice President. Abangan po natin sa Lunes.
2: Abangan
0: kasi
2: po natin.
0: Po natin. Opo, i-explain po namin ng maayos kung bakit maanomalya po ang income ng Vice Presidente laban sa kanyang laban sa ano. Marami po kami pasabog sa prostitution.
1: Wala ibutyag ni Muntala ng mga detalye sa ilang ebidensya apan mingon nga ang publiko kinanglan nga magpaabot sa ilang ipakita nga conflict of interest batok sa Vice Presidente. Samtang gitapos na sa prosecution ang presentasyon sa Article 1 nga may kalabutan sa gingong sayup nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Mainsister ang House Prosecution Panel nga ligo ng ilang ebidensya nga sayop ang paggamit sa kapin 612 million pesos nga confidential fund ni Duterte sa OVP o DepEd. Kikan sa DWRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Asterio Doisamas nga naminaw ka na to kuno nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Dudong Chetro Manilios nagtanaw, Ryan Palak nagtanaw gikan sa Valencia Bohol, si Juanitz Narisma Ogatis Prima nagtanaw po gikan sa Kabayugan Kalapi Bohol. Usab si Fe Mongkada Malimut is watching, Mahil Kiwag Aranto nagtanaw, Dr. Ronald Inting Pumatong naminaw po ka na to karon. Usab good morning ni Selmar Timi nagtanaw po sa Facebook sa DYRD. Gisugyot ni Board Member Molek Cepedoza ang paghimo og emergency nga pagpalit sa antihistaminum aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og has. Atong paminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
4: Gisugyot ni Board Member Romulo Cepedoza, Chairperson sa Committee on Health sa Sangguniang Panalawigan, ang paghimo og emergency purchase sa mga anti-venom aron masiguro ang igong supply niini alang sa mga pasyenteng mapaakan og bitin. Kinabagi katakdang hisgutan sa committee meeting human sa panawagan ni Board Member

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa itong panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butas Pagasa. May butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ano yung kinik pinakaulay ang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayo i-monitor o gibantayan nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa par or gawas man sa par or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon o gingon masab sa Southern Luzon o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang ang atuang forecast karong adlaw ang probinsya sa Zambales, kining lugaraha makasinatig monsoon rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o lakip na usap ang Occidental Mindoro, kining mga lugaraha usap karong adlaw makasinati o occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Tibok Kabisayan, uglakip na usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbayan sa Tagbilaran. Uging ang masab sa mga bayan sa Luzon, Zamboanga Peninsula, uglakip na usap ang Northern Mindanao. Karong adlaw, makasinati kitang maragomo na kalangitan o dinay katag ng mga pagulan, mga pagpanulapakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o nga doon na sa usahay o dunay maragomo na kalangitan. O ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngato na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aming silangan, o paingon na ito sa aming kasagpan, nga mo ay mupuslabi dito dapita sa may northern Luzon. Samtang sa pangbahin, lain nga direksyon sa hangin, nga mahina yung ngato na sa kasarangan, usab, nga nagagikan sa batang kasagpan, nga mo ay mupuslabi sa Timog Kabisayan, o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o gingon man sab ditong dapita sa abang bayan sa Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin, nga mahinay o nga na sa kasarangan, nga nagagikan sa habagatan o pengon na nga sa batang kasagpan, nga mo ay mupuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan ni ning mga lugraha, malinaw o nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24 pataas, nga ito na sa 34 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.47 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa Luis de Pagasa, Albuquerque, Morada Station, Yuno do Sambar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD. RD Breakfast News sa Tugginis sa Maing Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Dagan salamat ang Maing Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 14 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Time check is brought to you by Revicon Tablet. The Strongman's Multivitamins Revicon. Revicon Forte.
10: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
11: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
12: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
13: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
14: Good morning, Nico Kilian Draude. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ma'am Doris Kaluyong nagtanaw. Chio Philip Bisi nagtanaw po. Chiman Barcenas nagtanaw. O nagtanaw po ka na ito karon. Si Ma'am Linda Pasco. Good morning usab ni Kagawad Charles Cabalit o Team Butalid. Rosemary Mamacos naminaw karon. Arsenio Mamacos. Anita Torigosa nagtanaw. Si Albert Olmido. Ma'am Ani Lopos, Sir Olim Lopos, good morning. Ma'am Emma Rikina, o Sir Leo Rikina. Si Ma'am Delia Chuada sa Taloto, nga sigig pamina po sa DYRD. Ma'am Chema de las Heras, si Ma'am Zinoy, good morning. Sir Chu Tambis, Tambis diha sa GGC Food Village, na minaw po, doging mga kauban niya. Good morning, usab, ni Mahil Kawag Aranton, nga to aron sa Sugbo. Good morning, natong tanan.

0: kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka o dito ang sermandid. Gisulayan, gini mo.
6: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ado na gilipig to. GTX.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bali.

0: CGY Enterprises Incorporated delivers compromise of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. CGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at CGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first-class tire service. Di kalidad nga servisyo. Tungod kay ipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagaplano ang impeachment court nga magtudlo kining tuto nganto lima ka mga legal expert isip friends of court. Aron no sa mutabang sa pagsulbad sa isgutan ang kabahin kini sa pila gayon kabuto ang kinanglanon alang sa pag-absuelto o pagpasilot magha kang Vice President Sara Duterte. Mihatag og update sa Senate President Sherwin Gatchalian nga ang mga retired Supreme Court justices ang nagunang gipili sa maong mga eksperto bisan wa pay pinal nga gitudlo alang sa pag-atubang sa korte karong Setyembre 16. Nagsugod kini maong hisgutanan kabahin sa threshold nga boto human nangutana si Senator Erwin Tulfo kung tugutan bagi hapon nga magkaboto ang mga senador nga wa makatambong sa hearing. Nagapasidan usab siya nga kun mukunhod ang gidaghanon sa mga boto nga gikinhanglan alang sa conviction. Mukunhod usab ang gidaghanon sa mga boto nga gikinhanglan aron maabsuelto ang Vice President. Pagkahuman niini, tungod usab sa kabugaton sa isyo si Presiding Officer Senator Chris Escudero, mipahayag nga impeachment court unang maminaw gikan sa mga eksperto sa balaod kanong September 16. O niya ipahigayon ng oral arguments tali sa prosecution o sa defense September 23. Diin sundan dayon kini o pagboto sa mga senador aron sa pinal nga magadesisyon sa sakto nga voting threshold.
3: Porma lang kay pahibang sumutan sa OVP ang katatudlo ni Atty. Salvador Paulo Panilo Jr. Isip opisyal na bagong tigpamaba ni VP Sara. Matod pa sa Buat Sopi, nga sa panilo sa pagpahayag. Sa mga opisyal na pananaw, barugana ni VP Sara, laki pusab sa pakigalayo sa media o publiko, kabahin sa mga mahinong danon ng mga isyo.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humanin.
4: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ako nato sa Tire Queen Goodyear Servitech.